0: 105.7 Joy FM.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang stress, mao'y nagapabuhi sa cancer cells nga naa sa atong lawas. Kung stressful kaayo ang imong kinabuhi, pagtumar kanunay og Olefera C Herbal Capsule 3 times a day, isip food supplement. Ang Olefera o Kalamungay dunay anti-cancer compounds o phytochemicals nga makatabang aron pugngan ang pagdaghan sa cancer cells. Pag Olefera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: gamitin mong haplas.
1: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy.
6: Joy FM.
7: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: 105.7.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
0: Rewind Sunday.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Maayong adlaw na usab kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Makikuban na usab kaninyo din sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Ang tigama sa mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil. Kidi Yaki Vitamins, kidi Baby Soap o Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojek Whitening Soap nga magpakinis sa atong mga kutis o ang Yaki Herbal Capsule nga magpalimpyo sa ato ang kalawasan o ang produkto nga atong gihis kutan mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Yaki Herbal Oil mga higala epektibong tambal kini sa mga sakit sa panit tungod sa pagkaepektibo sa mga herbal plants nga sagol niini. Kung do na kay katol-katol kanunaya ang pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil. Actually sayon ra kaayo kini mga higala. Dili kagyud matakdan og katol-katol kung kada gabi magahaplas ka og Yaki Herbal Oil. Kanang scabies usa sa klase sa sakit sa panit o nuka. In short, kurikong. Mulag ra, lain ra kaayo pamation na kurikong. Murag Ingliso na lang na to, scabies. Social, anya, kurikong ra di ay to. Kung kanang klaseng sakit sa panit, pertinang katula tungod sa pagpamaak sa ginatawag nga borrowing mite. Gamay nga mga hayop sama sa pulgas sa Bisaya. Ang uban, purgas, usurot. Na nakatago sa ilalom sa panit sa usa ka tao ginatawag kini nga Sarcoptes escabei. Kasagaran mo katul kini inig magabi didto na ang kinalutay sa lubot. Makatakod kini pinaagi sa direktang skin to skin contact kana kanang saghid-saghid. Makatakod yun na matingala ka nga ala nasaghiran ramang kuni ko anong ngatul naman ko unsa may hinungdan ini ang mite mao nagadala sa scabies sa tao. Gamay kaayo kini, dili na makita pinaagi sa mata lang. Kinahanglan gamitan ni mo kini og microscope. Pastilan mo palit patag microscope og kabalo mo didto mangitlog kani ilawom sa panit og mupusa sud sa tulo ngadto sa upat ka adlaw ang mite larvae. Musa ka na sa panit, didto mukalat na kana sa alaing-laing parte sa atong kalawasan. Arang! Rabagayong katulan ni ini. Hulaton pa ba kana nato nga ato ng masinatian? Unsay ang ngayon imong buhaton aron mapatay ang mga insekto nga atong ginahisgutan sa mga tiguang manghunad na sila og nilat ang dahon sa bayabas. Kabalog manghunad, manghugas, kalawang punani nga pagkabisaya. Ang uban muhumol sa dagat, o niya inigkahuman, haplasan dayo no Yaki Herbal Oil. Kanunaya ka na hangtod nga mamatay ang mga kagaw. Likay usap ang pagkaon sa mga nagka-lain-lain. Kanang kalanunon nga makapasamot sama sa hipon o ulang, crabs, ginamos, bulad o uban pang mga parat. Abi ninyo mga higala, Yaki Herbal Oil, maayo nga solusyon alang sa mga sakit nga atong ginahisgutan. O sige mga higala, atong paminawon kaning ubay-ubay nga mga text messages po gikan sa ato ang mga kababayan. Ingon dire, "Hi Mami, nagpasalamat ko sa Yaki Soap. Ingon man ang Yaki Liniment Oil tungod kay ako ang bun-i baga na kaayo gisabunan nako og Yaki Soap pagkatapos ako ang gihaplasan og Yaki Oil. Karon wala na naulian na in town." Si Ryan ni Brigula na taga Palakapaw, Quezon, Bukidnon. 0930-7392-889. "Hi Mami, salamat sa Yaki kay naayo jud ang katul-katul sa ako ang anak. Tungod lamang yod ka na sa Yaki Liniment Oil. Linlin di ay ni taga-Kapatagan. 0930-7451-319. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuunan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
1: Mga 1 year siya pa pinagubag ang iyang ulo. Ang nalukay ko ba? Ay nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. Tumoto nga, naulian na iyang hubag. Hindi ko po layo. Kapan akong tutoy na ibukol ba? Nag-try ko sa Yaki Capsule o Oil. Okay na siya. Salamat kay Kuya sa inyong produkto.
2: CHIKI Yaki. Ow! The best of me.
0: Uy, ni mga higala, wala na kitay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna ka mo'y mga pangutana, aduna ka mo'y mga suhestyon, ayaw ka mo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental 105.

0: 105.7.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya para nang nalabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap og gahi. Mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kututo kay Murag Bugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamang yun na ayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
0: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: sa kapubrihond. Dear tatay, palihugin tahun ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gartil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man good me, mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turi naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo saya?
6: Ganado. Kaya pag ako man, dito tingala na inyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga. Kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Aray, saan nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala na hindi naman ka di naman ta inabuton igaw na mag-hiccup kaya kaya pagkabuntag yan to aray ko na aray kaya pre salamat kay pre ako kayong pasalamat ni Marini mo yan nadiligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
3: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, sa buntag, sa ito hapon.
3: Kung sa gigamit yung mga haplas?
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Eh, wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako ito, duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang yan, Gino?
4: Duwa ka pad, wala na yung lahing kayo. May kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
1: Mauk ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
8: When you're in Karagat, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Karagat, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Karagat, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: Kumusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imong mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daotang epekto sa pagpaligarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na o undang apan naglisod ka? Ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daotang epekto, mura ba og butabungol na lang. Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ramang gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa inikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na day og dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kay ang tinuod mas grabe man ang ihatag nga balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap og second hand nga smoke. Kay apil tong sakit sa mga smoker ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha, nag-aawhag kalimo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo, gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places og adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na mag-unsa na lang. Nasayad ka bang mas taas ang risko sa mga taong dunay diabetes? Unya, wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini, kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani o niya, sige pag-iap kag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasirkular kini sa talang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa asukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo kay dili man maka-circular pag-ayong dugo sa tanang kaugatan. Hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Mo nang makita ni imong blood sugar level, ni saka na pud muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga piliwon nimo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay moingon ka, akong doktor gani, wa man gani mo undang. So way rason nga muundang ko. Amo na may tabo pareho namong duha. Importante usab mga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imong maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus herbal capsule dako usab kayo mahimo aron maubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes na supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic, always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mukaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol lang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha? Na dili ba dili man? So punggi na kana. Og dagan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kung isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na ka na sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala, ang sagol ni ini, kanang pait pas panyawan nga serpentina, unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na, pagtumar na sa Serpentina Plus Herbal Capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Muna mga higala nga, kung doon na kayo pangutana, ayaw gyudog kaulaw, ayaw pagduha-duha, pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nag-UTI

0: Okay, iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gallon ni mo giinom to?
0: 3 litro, dahil nawag pa, wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, puna po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
1: Tapos?
3: Yan, yeah, ako ni Eplasan, nauga naman po.
1: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, suhapon.
1: Sa gigamit mong haplas.
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7

0: Usa ka adlaw, sadyang nakikistorya ang lalaki sa parot.
1: Oy, parot! Kabalo ka may istorya? Tingap! Tumag na yun, tumag!
2: Oo, oh, kabalo ka may istorya? Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man good day, mukha na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
8: Kung saan ipatik mo sa iya?
7: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga. Kanitiri walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre ara sa sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap so ya karo kag pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
9: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika
10: sa panahon karon daghan ang mga pagkaon nga lami apan wala ta kahibalo kung makaayo nato busa atong klarohon maniguro ta human kaon magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaros sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tambal nga na gastro, pamati na ko kanang mako mamatay na masiguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yung nako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at kurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog karin.
5: Ano po?
4: Eh, murug din ang mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imong
4: tiil. Ang imong tiil ko.
5: Oo.
4: Pero, minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anis pa ko, polio ko.
5: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Joy FM. Rewind Sunday. Rewind Sunday. 105.7. Joy.

0: Ang atong programa gidalit sa Yaki Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at syempre ang Kopi Yaki 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yaki Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya hadlok pagyud mga higala, pular bagid kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sagabal sa kadaghanan. Pero seryoso na na kung usa na ra kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mo pula-pula, mo hapdos, mo katol, pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapektuhan niini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo ang kasagarang sintomas niini. Ang prolapse hemorrhoid ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Motong giingon ako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo mo'y makapa kusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay chance mataptan niini ang mga adunay myoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki, pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source niini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, og haplasi ka na og Yaki Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yaki Herbal Capsule, ubanan og pagpanghapla sa Yaki Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit na almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga tagabahada Davao City. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Imo ang banat daw sa buto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Kahidad lang niya ako na wala. Yaki Capsule.
1: O sa yung gipahid?
2: Yaki Oil.
1: Mga kapila lang po siya nitumar o Yaki.
2: Uwis na.
1: Wala siya mo sugbat utro. Sugat naka-inom Yaki na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi nakaayo pero sa una.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuon na. Ako waspan ba? Tumasya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, arang-arang naman, uli ano may lawas. C-H-I-K-L Yaki.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero Naabot na po dang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Ka-cute ni Maoy!
0: Nangita ka ba og Okira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa day akong papa nay? Anya, ambot in tawon na. Wapod ko, nakahibalo na. Kay blan out, manggutong higayon na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan po na po yung katol-katol sa nilawas ng nilabuyan daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mang haplas po?
5: Juan, nasahay, bunta, gupay, ito hapon.
6: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7 Joy FM. Ang Olifera o Kalamungay, napamatud-an nga Tree of Life. Tungod puno kini sa nutrients, dunay multiple antioxidant properties, makapakusog sa immune system, og dunay katakos aron suklan ang daghan nga mga balatian. Tungod kay kumpleto kini sa vitamins ug minerals, dali maayo ang mga ginahambin nga mga balatian aron mahatag sa lawas ang kumpletong nutrisyon. Pagtumar og Olifera C Herbal Capsule, 3 times a day, easy food supplement. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang ilog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Kakyute ni maoy!
0: Nangita ka ba og Okira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Ulaton pabadayon ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Ang stress, mao'y nagapabuhi sa cancer cells nga naa sa atong lawas. Kung stressful kaayo ang imong kinabuhi, pagtumar kanunay, og Olefera C Herbal Capsule, 3 times a day, isip food supplement. Ang Olefera o Kalamungay, dunay anti-cancer compounds o phytochemicals nga makatabang aron pugnan ang pagdaghan sa cancer cells. Pag Olefera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
3: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

105.7 Nalipay pag-ayo si Janice Tebes taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: sila ka po aniya please. Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: Hindi tra, dahil nangyong pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
3: Nagahaplas lagod ko pero may huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko paano dito sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver at tuloy.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: nga kuan niya ni inom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlon ni mo giinom to?
0: 3 days ra dahil nga ka wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinood na iya.
1: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
1: Unsa ra dako tong bukolen?
3: Maranag ka nang tudlo bita sa kamot na to.
1: Unsa ra kini mo ato?
3: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
1: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na po nako sa iyang Yaki oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas na mo Yaki Oil sa gagabi. Dali ra kay naulian nga ako po, buntis man ko. Mao pud akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang sentro, mao pud akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
6: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na po na sila, Mami Joy na po ni. Mga higala, abi ninyo, mas maayo kung inyog yung atngan, kaning lima ka minuto na to nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan, dako kay nag-ikatabang sa ato. Kabalo mo ako man, bisan man kung ako, samtang naga-istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins Hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa, o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga, usa ka fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan kana sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi kana, trapuhi og limpyo nga panapton base gihugasan nimo. Unya ang imong trapo hugaw pod, maora pug yapong istorya. Mas mokapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagwala ko ba nagpalit ra gud tanang Yaki biya to lang sisingan nya. Wa may sisi minutos kuan ang sakit ning wala kaning dagbaan ni eh. Pasalamat ko sa Ginoo kay ubanan og panalangin ang inyong produkto ba ning dutad kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplas lang ko kirmi o kanayapi hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito ato sa Yaki. Nagdugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan.
6: Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
4: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ate, ano yan?
0: Joy FM. The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7. Ang Olivera o Kalamungay, napamatud-an nga Tree of Life. Tungod puno kini sa nutrients, dunay multiple antioxidant properties, makapakusog sa immune system, og dunay katakos aron suklan ang daghan nga mga balatian. Tungod kay kumpleto kini sa vitamins ug minerals, dali maayo ang mga ginahambin nga mga balatian aron mahatag sa lawas ang kumpletong nutrisyon. Pagtumar og Olivera C Herbal Capsule 3 times a day, easy food supplement. Olivera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang

0: Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ano po?
2: Eh, marubi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na, makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol, kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kining hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o mamintina ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala, kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mulalaan ang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun dun ay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang daotan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod, ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan, tinapay, ang pagsigigkaon o tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayog yun kung kanunay ka nagagulay o nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha, Bilongga Gold na ana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Ang Bilongga, pinatong kong mahurot kada adlaw ko kay naamang ko'y murag bugundod sa akong liog. At ako na gusto mailahan na gamit. Inom ko Bilongga, asa ako Yaki Oil, nawala-wala na.
1: C-H-I-K-I-Yaki,
2: dinhi na lang ta ko tob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po na po yung katol-katol sa lawas ng operasyon na buyang daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka manghaplas po?
2: Juan, nagsahay, buntag, usahay, ito hapon.
3: Sa gigamit mong haplas.
2: Yes,
1: well. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakasatian tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Rizabelo, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, kinuod yun na, Kuya Loy.
3: Ano sa nila yung tabuang ano nagka-hyperacidity ka?
4: Ang banggo, lagi mong gulat ang sige ko ka nang usahay. May lang ko mga gross, mga aslo, may lang ng mga gross drinks. Ay, nung kaya kong kutukuto, yung ramad, samara na kong kutukuto, di, kaya ko capsule ni Yaki. Ang ay man ko, sa Suloka capsule, nanawa
1: malaku
4: ang
1: gibati
4: ng
1: hyperacidity. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Naisi Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! The best of FRC!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, siyempre, dan always magkita na kaporma.
2: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
3: Oh, dan, di na ta mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
2: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ayaw nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado ka.

Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Niinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
4: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang ilog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, hindi na nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok, pito na sa balayba, mainom na nagod akong banana. Pagpahulay sa agod, baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Kapag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usab mga higala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan konyaki. O siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto, sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule, ang mga produktong ginama sa yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kinitungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog, makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagmay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan, kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og malipayon ang dagway sa bata. Pero kung gagmay mukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulati sa tiyan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka naon sa mani akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man yud nimo tubo. Sus kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon, siyang lawas tuan na gikaon na sa bulate. Unsaon man na to? Busa purga kini, kung natural nga pagpurga, pakauna og bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas og maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing nako pagkahumagpanghimasa, aplasan og yaki liniment oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon gayud nato nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients mabalik og mokusog ang immune system aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay di gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Boto sab namo masayran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto o aduna ba kamo yung mga ipangutana. Mao na ang among ginaingon nga ayaw kamo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw nato ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text ato nga text line, text gikan sa number 0910-2047-369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba, bisa na pag puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko at akiya sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat yun kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243304. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni. Salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala yung kakapoy sa akong lawas. Tungod sa trabaho bitaw maadlaw o inikagabi eh, mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment kay ang kagid sa akong anak. Dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Adto na pay text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki, Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukhaon akong anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kayo mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi ang mutubag. Salamat kaayo, si Sita Diaini. Mawagad na Mami Joy, mga pipila lang sa mga text nga ato na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat o timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
4: FM! Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: Oy, nak-nak. Unsa man ini nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh. Duh, absent. Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam? Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turya naman ang inyo ha, huna-huna rana.
7: Kung saan ipatake mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingnan.

0: 105.7. Joy FM. Importante kayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapaligon sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kayo ang iron. Ani-ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pagtumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: nawa ko aniya ni inom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra dahil nawa pa wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
4: Ikaw na! Joy
5: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7.
1: 105.7.
2: Joy FM.
3: Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olivera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga mauy ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumar ka sa Olivera C Herbal Capsule 3 times a day isip food supplement. Pag Olivera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental 105.7. Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: nga ko aniya kid. Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil nga wag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
4: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka, pad. Naayo.
3: Duha kapad lang yan, Gino?
2: Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay, man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Patinood niya si Kuya kay ako bang anak to, daghan kay siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na po ako anak og sabon niya kay tapos ipapitan po na kong siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang gihaplasan na yun, kung siyang sabnan og yaki. Nawala gita yun ang mga nuka-nuka, kasaran ako to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas na kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga naga-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga 3 pa lang ka bulan nga maoy una gayod nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Sus pastilan karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba? Paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga basig di na mo agi pagkadalaga matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bitan ang problema na siya pag mag 12 na daw siya hindi na siya makakidi Yaki Vitamins. Unsa na daw ang iyang product? Oh, inato isunod nato ang kolon. Oh, Yaki teka, burag sa Yaki Baby Soap. Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya, big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkili Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dilig yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensaheng ipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yung ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay akong anak, gipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya sipunon kuya, dili pareha kani adto sa wa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay ni puti na gyud akong face kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po dang ako nga kutis, Kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kadto Mami Joy, mga minsay na tagana tupagtagan sa tong tudumanon, yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumara sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko ang isa, usog po mukhaon. Iya ka ng isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
2: Pero matagbun ka, paimno na ako, nga nila sumaha, paimno na ako yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
4: Sana kay kung tamba nga nagasto, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, ito nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Disco Rewind.

0: Ang lisod si mo tawanan ka kay kumahubog ka. Makalimot na yon ka sa kuha.
1: Dili na tinuod si Tart. Oy, ang tinuod gani, ano? Kaganiha pa ko sige guna-huna o kung sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok ko sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Kapag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya siya bana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit ka. Nagkaroon na tingala man siya nga pre, trap digid ka ng gun ba, kadlaon ba kay pagkagaatlaon. Adlaw na baka nang gusto ni muna agyod pero umo yung mukha mag-relax ka relax na ba siya ako mabura halos di naman mapalong pre
9: kung saan ipatay ko masaya
8: ganado alas siya matay pasalamat in town si Marini mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe Junel Store Ellen Fernandez Store Mia Store sa Cabaywa Santa Fe K&K Store sa Barangay San Luis DM Ever Store sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Disco Rewind.

0: Oh, those.
1: 105.7.
2: Joy FM.
3: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
4: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, gusto nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At puro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya na makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot akong bana.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang hangtod ka lang, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
7: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM! Disco Rewind!

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra. Naa na sa mga butika.
2: Naa na pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na'y mga erectile dysfunction. Naa'y maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Disco Rewind! Rewind!

0: Hold up, Dibay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Pariha raman ang way sulod.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga. Kanitili walang dipiktuhan ito eh, pag-condition sa lahat. Was pre, alay sa ang sana ning tingin ko ganado pre testingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa atong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala ni hindi naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni marini mo yan diligan ng bulat ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
3: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mommy habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mommy. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Disco Rewind.
2: Ikaw na.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang yan, Dino?
3: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Disco Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano magod akong manghod pa, nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ka naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Cap, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Kalinibalik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko ka ng... Naku, mamatay naman siguro ko ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo. Yung ako nga, gusto nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una. Di na ang sugot akong banat. Kanang
0: di-amnesia,
1: manggod ko sa una.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

0: 105.7.
1: Joy FM. Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw. Kay normal na ang iyang blood sugar o nawagtang na usab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kita ko na diabetic at saka rheuma, sa high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal na ang kwan ko, yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako dito hotel, magsinakit sa lampakan. Karun,
1: nawala na, kuya. Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dali ng anak o gula ni Agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
4: Itong pag-untis ko, sige ako kapaplas, Yaki Liniment Oil. Ang dali na nga itong pagbasa ko, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Liniment Oil.
5: Aha.
4: Kapag bago ko matulog, mag-aplas din ko Yaki Liniment Oil di hapon.
3: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Taste best variety. What a 5 point.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Double Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: bagang isyu ng ating pamayanan. Programang mang-uugnay ng mga mamamayan at ang pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
1: Igalaw sa kamaing punta ganin yung tanan. Welcome ganin sa inyong dulumanon. Gini ang Tinig ng Bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adaw karang Lunes, Petsa 29 ng buwan sa Hunyo 2026. Jute kita nga nalangan ini nga buntaga tungod sa technical adjustment nga atong ginpadigayon dinhi nga dapita sa Joy FM 102.3 Kidapawan City. Samtang ini nga tagna, live kita nga madungga na usab karong buntaga ha. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok magnag-uban kita hangtod alas 6 sa karong buntag. Live kita karong madunggan usab ang nganhang dapita sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
0: Nang bayan.
1: Madyo nga buntag nga sa atong mga silingan dihang dapitag atong mga kaubanan, madyo nga buntaga. Higala, dayon, welcome gani sa inyong dulumanon o sa way paglangan sa laray sa atong mga balita karong buntaga. Una sa mga tudling sa ito nga mga balita, nagkumahog karon ang mga rescuers sa Venezuela. Aroma pangita ang pipila ka mga survivors human ang pagpagan sa duha ka magkasunod nga pagtayog dito sa ilang nasud. Ana sa 1,430 ang kompirmadong namatay. Kung asa aduna pa ay kapin, 51,000 katawo ang karong ginapangita. Ginagukod sa mga rescuers ang 72 hours nga survival window. Hinungdan nga galaoma sila nga makapangita pagayon og dugang mga survivors. Kaya lumang may pagan ang magkasunod ng 7.2 o 5 o 7.5 ng magnitude ng linog na itong adlong Miyerkules sa may coastal area sa La Guerra. Ipagramatan usab ni Acting President Delcy Rodriguez ang lain-laing mga nasud sa pagpada sa ilang mga rescue groups aron nga mutabang. Samtang ditong dabida sa Middle East, giyatugtan o gipadayag karon sa Iran nga determinado kining pag-depensahan ang soberanya sa ilang nasud human ang bagong strike sa Estados Unidos sa pipila ka mga pasilidad. Oga pagmanman oga surveillance sa timog nga baybayon sa ilang nasud. So, official nga pamahayag sa Iran na Foreign Ministry. Og danong gikon din na ang pag-atake og gitawag nga teroristang hukbo ang US og gitagag duol ang pagpadayon na nila sa pagdepensa nga sa ilang teritoryo balog sa mga naunang pagpanulong samtang nagpabiling nakabitin karon na ang tigil budukan taliwala sa gubat sa Middle East samtang padayon pa ang panagatudlo sa Iran og Estados Unidos sa matud pa kalapasan sa maong kasabutan. Nagabahad usaba si Foreign Minister Abbas Araghchi sa bisan unsang hagit ng mga kontrol sa Iran. Ang Strait of Hormuz nga makahatag gayud sa mas grabing tensyon hilabi na ning kasamtangan sa kasamtangang negosasyon nga na sa hisgutanang pangkalinaw. Nagalunsad og joint operation gamit ang mga missile og kamikaze drone ang Navy og Aerospace Forces sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa nasuda Iran batok sa mga estratehikong base militar sa Estados Unidos sa Kuwait og Bahrain kagahapon sa kadlawon. Sigon sa opisyal nga pamahayag sa IRGC nga gibalugwa sa state-run media nga press at TV ang lapad nga pagpanulong og ilang gihimo nga lakang direktang nga tubag sa Iran sa mga nakalabay nga opensiba og atake militar sa US batok sa mga pasilidad og puwersa niini. Target sa drone og missile ang mga installation kung asa nakadestino ang mga armadong Amerikano sa nasangbit ng mga nasod dito sa Middle East. Nagbahad usab ang pamunuan sa Revolutionary Guard sa nga ang gihimong kalapasan sa US nga nasa galigid nga tigil putukan o ceasefire ang tataw nga nagsalungat nga nasa Clause 1 sa Islamabad Memorandum of Agreement. Tungod nini, nagapahinumdom ang Iran nga nasa nasangbit ng nasod na ang marahas nga lakang ang makahatagayo sa hingpit nga pagkalangan o pagkahagsa sa tanang mga kasabutang diplomatiko o negosasyon aron nga mabalik ang kahapsay dito sa ilang rehiyon. Alas 5.23 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong balitang internasyonal, giaprobahan karon sa International Criminal Court Trial Chamber 3 ang pagpa-freeze sa mga kwartang nakumpiska. Kaniadto kang kanhing Presidente Rodrigo Duterte human siyang maaresto og dalhon sa kustodiya sa International Tribunal na itong Marso 2025. Kinahuman nga giawhag sa prosecution nga ma-access ang iyang mga personal nga gamit o i-freeze ang bisan o sang kwarta dala sa kanhing presidente. Subay sa mga dokumento ang gipalugwa sa ICC ni adtong adlong Biyernes, gipaboran sa korte ang motion sa prosecution na ipadayon ang pag-freeze sa bisan unsang kandidat nga anaa kang Duterte sa panahon na sa iyang pag-aresto. Nauna nang gikwestiyon sa kampo ni Duterte ang nasangpit nga lakang. Nganha sa trial chamber 3, sigon sa depensa. Dili usab maturbag gikan lang himuon sa prosecution ang ilang ginapangayo tungod ana sa kustodiya matud pa sa ICC registry ang nasangpit nga kwarta. Yata gagduod pa nila nga wala kini mamahimong epekto sa kasamtangang pagdungog sa kaso. Wano sa gibudyag sa ICC kung napila ang kwartang nasamsam gikan sa kanhing presidente. Samtang gaawhag karon ang prosecution nga maghahatag og access sa uban pang mga butang na kumbiska gikan kang Duterte sa panahon na sa iyang pagka-aresto. Oras sa Pilipinas sa alas 5:20 sa isa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga alang sa atong mga balitang nasunod. Lauman ang bagong pagtaas sa presyo sa produkto ng petrolyo sa diesel o gasolina karong semana tungod sa pagtaas sa presyo sa lana sa kinatibuk ang merkado na may kalambigitan sa subling pagtaas sa tensyon sa Middle East. Subay sa paunang pagdaya sa oil industry sources, pupwedeng mo sangko hangtod piso kada litro sa diesel, hangtod posibleng na 2 pesos kada litro sa gasolina. Kinumdumang nga nakasinati sa dakong rollback sa presyo sa produktong petrolyo na itong nakalabay nga simana. Uman ang pirmahan sa ceasefire agreement sa Estados Unidos o Iran na naghatag sa temporaryong kapsayan sa mga motorista. Inoon subling makabaton sa kabalaka sa supply sa lana. Uman ang bagong pag-atake sa US nga doon sa Iran isip tubaga matod pa sa usa ka Iranian drone strike sa cargo ship dito sa Strait of Hormuz. Ordinaryong anunsyo sa mga kumpanya sa lana bagong paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo pagdangat sa adlaw nga Martes. Alas 5:26 sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga. Posible nga ablihan sa Senado ang usa ka selyadong kahon unod ang income tax record ni Vice President Sara Duterte samtang ginapadigayon ang impeachment trial. Sigon kang Senate President Sherwin Gatchalian, posible kini nga mahitabo bisan pa man nga wa pa mamarkahi ang kahon. Isip opisyal nga ebidensya ni adtong gipadigayon ang pre-trial conference. Ang isang bin kahon ang gikan sa Bureau of Internal Revenue. Uga unod matod pa ang tax record ni Vice President Sara Duterte ug iyang asawang si Manasa Scarpio. Oga ilang mga kumpanya. Nalangan ang pag-abli sa maong kahon tungod gihatagan na una o kahigayunan ang depensa nga maghatag sa ilang komento kalambigit sa awhag sa prosecution nga ablihan kini. Sigon sa Senado, gikinahanglan na ang pagtugot sa impeachment court na bagong nga maablihan ang mga dokumento. Gitataw ni Gatchalian nga po pwedeng ablihan ang kahon sa mismong pagtaral kun na kini ang iatubang sa prosecution na isip kabahin nga nasa ilang mga ebidensya. Nasaran nga ang tax record sa ang ginusong ebidensya nga gustong gamiton sa prosecution na kilambigit sa Article 2 sa Articles of Impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Muna sa giakusahan ang kaduhang presidente sa matod pa pagbaton na og mga kahimanan na katigayunan nga dili tugma sa iyang kita og wa matod pa milabay nga nasa statement of assets, liabilities and net worth consolidated. Uwang tudling sa atong balitang nasunod, nanawagan karon si Speaker Faustino Boji D. III karong Pride Month nga makabaton sa usa ka katilingban nga adunay pantay nga dignidad, respeto ug oportunidad alang sa talang Filipino. Kawalay na sinati ang diskriminasyon sa iyong video message gikan na inidi nga ang selebrasyon na karumbuan, ang selebrasyon sa kaisog sa pagka matirudanon sa kagalingon ug nagpahinumdom kini sa matag individual. Nga sa importanteng nga dunay importanteng dapit nga na sa katinimban. Gatagagdood ni House Speaker nga ang bisan unsang gigikanan na pagtuo o pag-ilangan na sa usa ka tawo ang dili angay mamahimong hinungdan na sa diskriminasyon na tungod ang paghatag respeto sa dignidad sa tawo ang usa ka katungod alang sa tanan o dili pribilehiyo sa pipila lamang.
0: Tinig ng Bayan! Narinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:28 na Philippine Standard Time, sa dugang laray sa atong mga balita. Atong ihatagan ninyo human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagpangkuguan na bito sa mga herbal niyo kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano ganong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na, pwede kayo, sir, kay normal. Nalikay-likay lang punta sa kaon dito ang mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita ta mga babae man need pud ba nato na mga inana nga bagay ko no. 3 years na. Suka so, pagpanganak nako na ko. Unsa man ning tawhana ni oy?
2: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Oy, ginuo nanguhit naman.
8: Pero pag take og ganado,
7: nah, tapag naman kabing, paramang naman mami.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, matubuan, buhok. Kaya kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan na ito, biyakin. Nanupo siya siya.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Villar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
2: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae man need pud ba nato nang mga inana nga bagay ko no. 3 years na. Suka pagpanganak nako nang kon. Unsa man ning tawhana ni oy?
2: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kita imong na sa imong bana. Oy, ginuo nanguhit naman.
8: Pero pag take og ganado,
7: nah, tapag naman kabing, paramang naman mami.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamo na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayi ninyo, naana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:33 na Philippine Standard Time. Sa laray garon alang sa atong mga balitang probinsya, garon nga buntaga.
0: Tinig ng kanayunan. Tinig ng Bayan.
1: Nga na live kita nga malunggan garon na nga na sa atong mga kaubang istasyon. Dinhang dapita sa area sang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Good morning sa subli sa itong mga kaigsunan diyang dapita.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Sa laray sa itong mga balitang probinsyal, una tang hagpaton giringa taho gikan na ditong bahina sa may area sang Caraga Region. di nasikpawa ang tulo ka mga individual nga sila alias sa Jaffa 33, Roland 34 o ga alias sa Nora 45 kinsa puros mga residente sa barangay Tangugon, Tabina, Surigao del Sur, samtang 5.092 million nga balor sa ekipo og materyales sa pagmina ang nasakbit nga nasinosang operasyon sa Police Regional Office 13. Kung BRO 13, kauban ng Department of Environment and Natural Resources og Mines and Geosciences sa Bureau Caraga, Sitio Kauswagan, Barangay Bahi, Barubo, Surigao del Sur, niadtong adlaw nga Sabado. Nasakpan ang mga sospek ang aktual nga nagmina og mineral nga walay angayang mga permit o gikinahanglang mga permit gikan sa DNR hinungdan sa ilang pagatubang sa kasong kalapasan sa Philippine Mines Act of 1995. Lakit na ang nasakmit nga mga o sa kabakho nga balor 5 million pesos mga sakong adunay gidudahang mineral nga may kalabutan sa Bulawan, mga water pump o gauban pang mga gamit pang mina. Gipasinunggan usab sa PRO 13 Director Police Brigadier General Marshal Mariano Magistrado 4 ang kalampusan sa maong koordinasyon sa mga operatiba o mga partner agencies samtang gipasigda ang padayon nga kampanya batok sa legal nga kalihukan aron nga mapanalipdan ang kinayahan o natural nga kahimutangan sa ilang rehiyon.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga na kuryente ang duha ka mga linemen atong sa ilang trabaho sa Puruga 1 sitio kinabutan Barangay Rizal sa Buangka City kagahapong adawa na ilan ang bigima nga si Hel Apugan 31 anyos mulupyo sa Taganaan Surigao del Norte o Albert Conde 31 anyos residente sa Puruga 5 Barangay Balibayon Surigao City. Ang druha ang bigima sa aksidenteng nahikapan nga live wire hinungdan nga na kuryentehan o dali silang gi-rescue sa quick response team aron madala sa bahay ng palanan alang sa medikasyon na padayon pa karon ang investigasyon sa hinungdan sa maong insidente. Wa pa masayri ang sitwasyon sa duroha ka lineman nga giatiman karon sa bay Tambalanan.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga atong dawaton ang report atong ginahulat karon ang signal gikan sa atong mga kaubanan dinhang dapita sa may area sang Panguil Bay o area sang Davao Oriental atong siren karon ang mga dugang taho gikan na sa atong mga kaubanan niining takna karon.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Ana sa linya gikan na sa may atong unahon gininga taho gikan na sa may
0: tinig ng
1: dugang sa atong mga tudling sa atong mga balita karong buntaga.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Dito sa may northern na Mindanao, duha ka kinabuhi ang nakala sa managlahing vehicular accident nga natala sa probinsya sa Bukidnon niadtong Biyernes sa gabi. Sa ang unang insidente na itabo ang takna alas 7:58 sa gabi sa Puruk 2 Barangay Libertad, Quezon, Bukidnon, dead on arrival sa Quezon Health Center Infirmary ang 23 anyos nga driver sa usa ka Suzuki Raider 150 nga adunay plakang 999KUN. Subay sa initial nga investigation sa PNP, nagbangga ang maong motorsiklo og usa ka Wigo o Toyota Wigo nga adunay plate number KAI 4244 nga gimaneho sa 20 anyos nga lalaki giingong main crowd sa Picas Lane ang driver sa motor nga misangpod sa head-on collision. Samtang line 33 nga lalaki usab na nakabsan usab sa iyang kinabuhi human may bangga ang iyang gimaneho motorsiklo sa usa ka nakapark nga 10-wheeler truck sa sitio Tamaingon Barangay Kabadyangan Kadingilan Bugidnon alas 9:15 ang petsa o alas 9:15 sa gabi sa maugi hapon nga petsa. Gibutiyag sa mga otoridad nga giingong ilawang sa impluwensya sa makahubog nga elimnon ang driver sa motorsiklo o wa nini nabantayan ang maong truck nga nakaparada kilid sa highway hinungdan sa kamatayon na niini.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga atong dawaton kining report gikan na sa atong kauban.
0: Tinig ng
1: kamaligyaga Shabu na dakpan sa KTL Davao Oriental. Sayron ta ang detalye ini ana sa linya ang atong kauban gikan na sa may Joy FM sa area sang dinhang dapita sa may area sa Davao Oriental. Ato pang gina-arrange karon ang signal gikan sa atong mga kaubanan ini nga mga takna karon. Atong siren ang detalye na ano ba sa linya ang atong kaubang si atong siren ang detalye ni ini. Alas 5:39, pigado pa ang signal gikan sa atong kauban sa Joy FM Apanggil Bay o Joy FM Davao Oriental.
0: Tinig ng kanayunan.
1: Samtang dito gihapon sa Northern Mindanao, formal lang giturn over ang tulo ka mga proyektong water system nga doon ay kinadibukan ang balor nga kapin na 25 million peso nga to sa mga residente sa barangay Kalagangan na Dorian o Matupe sa may San Fernando Bukidnon. Gilauman nga makatamang kini sa pagsulbad sa dugay na nga soliran sa supply sa limpyong tubig sa maong komunidad. Ang pinakadako nga proyekto maong level 2 water system sa barangay Kalagangan nga balor 14.7 million peso samtang 5 million peso mataga usa ang gigahin alang sa level 3 water system sa barangay Dorian dito sa maong munisipyo ingon man dito sa barangay Matupi. Ang pondo alang sa mga proyekto gikan sa opisina ni Congressman John Flores sa ikaduhang distrito sa Bukidnon. Itambungan ang turnover ceremony ni Congressman Flores uban ang mga lokal nga opisyal o representante sa 89th Infantry Battalion.
0: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
1: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa mga dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga, atong siren na ang dugang mga taho gikan na dito nga dapita sa may area sang Joy FM Davao Oriental.
12: Arestado ang usa ka lalaki human sa gipahigayon nga drug bypass operation sa mga personahe sa Katiil Municipal Police Station, kauban ang taga PDEU DOPPO, PIU DOPPO, First DOPMFC, RPSB Cluster 4 sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa sityo Tinumbo, Barangay Poblasyon, Katiil, Davao Oriental, alas 11:30 sa mihaging gabi. Gilang nasikop ng suspect sa alias ng Win, 59 anyos, inyo, driver o nagpuyo sa maong lugar. Nakuha sa suspect ang 5 ka heat sealed nga plastic sachet nga gituuhang shabu o 500 pesos nga bypass money. Kasamtangang nasa kustodiya sa Katiil MPS ang dinakpan o magatubang sa kasong paglapas sa RA 9065 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matod sa kapulisan, ang maong pagdakop sa kakabahin sa padayong kampanya batok sa legal nga droga og ang kalapusan sa mga operasyon resulta sa dakong suporta sa lokal nga pangamhanan kauban ang operasyon sa komunidad, mga barangay officials og mga tawo nga wala nagpakahilom og naningkamot nga mapahawa ang droga sa ilang lugar. Gikan diri sa Davao Oriental, ako si Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan sa Davao Oriental. Samtang dugang tuling sa atong mga taho karong buntag.
0: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Sa dugang tuling sa atong mga taho karong buntaga nanawagan na o dugang tuling sa atong mga taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Buam nanawagan ang grupo sa mga ulama sulod o gawa sa Bangsamoro Region and Muslim Mindanao nga ipabilin ang panagahiusa o gadili tugtan nga manaig ang politika nga pupwedeng makaguba nganha sa dugay na nga gihikutar o dugay na nga gipangandoy nga panagahiusa sa Bangsamoro ang

0: ang operasyon sa kalampusan nining Maong Lakang. Sigon kaniya pamatuod ang ligon nga lambigit sa PRO bar og sa gobyernong lokal sa Marantao sa kampanya batok sa smuggling o guban pang mga illegal nga hinimuan. Gatagag doon to sa Bnebesya nga ipadayon ganyan sa kapulisan ang pagigdambayayong sa mga lokal nga gobyerno aron nga hingpit pang mapakusok ang seguridad o kapungan gayod ang pagkailap nining illegal nga aktibidad sa kinadibuk ang Bangsamoro region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras, samtang abot sa 1,300 ka mga pamilyang naapektuhan sa magkasunog nga pagtayog sa Johnson ug Sarangani ang nakadawat niini nga relief assistance gikan sa lain-laing mga ahensya ilawom sa mga programa sa sigbid ang mga probinsya. Gipadayon ang pagpanagdag nining relief pack sa Barangay Ligaya o Johnson o dito ka na sa Johnson o munisipyo sa Alabel, Sarangani. Isip kabahin sa lakang aron nga matabangan mga residente na apektuhan gayod niining nakalabay nga kalamidad. Sigawa sa relief assistance, nagpadayon usab ang maong o natundang mga buhatan sa gobyerno niining paghatag og digital literacy session sa mga ginikanan og senior citizens pinaagi sa Senior DJ Zen program. Tumong palapdon pagayon ang kahibawo sa mga langkob niini aron maligayon ang online scams sa fraud og maling impormasyon hilabi na karong panahon sa katalagman.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong duwaton gininga report gikan sa atong kaubang siren sa Sumalinog, ano, suspect sa pagpatay sa kagalingong amahan dakpa na samtang laing iladong kawatan giya pasakaan na oga kaso. Atong siren ang detalye nini gikan sa atong kauban sa Joy FM Davao Oriental.
2: Ilan na street level drug personality nga suspect usab sa pagpatay sa iyang kagalingong amahan ato sa circa drug bypass operation na gihimo sa Barangay Ribe, sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Ang suspek ilang si alias Doza, 34 anyos, o residente kini sa sampit niya barangay. Base sa report sa kapulisan, hiniusang gilusad ang operasyon sa mga operatiba sa Lala Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit, Regional Drug Enforcement Team, o Sikan Provincial Mobile Force Company, o Philippine Drug Enforcement Agency, o PDEA. Ato sa presyon, na-recover gikan sa posisyon sa suspek ang gituho ang shabu nga doon ay gibanabana ang gibugadon nga 3.2 gramo nga doon ay standard drug price nga mukabat sa 21,760 pesos na kuhausap sa mga operatiba ang bypass money o guban pang mga ebidensya nga gigamiton sa pagpasaka sa kaso. Ang suspek karon anaa sa kustudiya sa Lala Municipal Police Station samtang gipasaka na karukadlawa ang pagkasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Pareusap ang gagatubang sa kapulisan ang ubang kasong may kalabutan sa maong suspek. Sa laing balita, nasikop usab sa kapulisan ang usa ka 19 anyos nga lalaki human kini nasikop sa kasong pagpangawat sa Purok Giho, Barangay Maranding, sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Niadto ng alas 5:30 sa buntag sa Hunyo 27, Dusmel, Bantisayns. Ang suspisaro gilang si Lovely Bacosa Arcelias, residente sa maong lugar. Samtang ang biktima gilang si Edmond Busutros, 50 anos, usa kini ka school principal. Sumala sa inisyal na bisigasyon sa kapulisan, nasaktan ang suspisaro sulod sa balay sa biktima. Human verifikasyon o sa maong verifikasyon na diskubrihan nga dunay trismel na kwarta ang gikawat gikan sa panimalay sa maong kandidada na recover usab sa posisyon sa maong suspect sado. Matupas kapulisan, ilado ng daan ang suspisado sa maong lugar tungo sa nagkanalaing reklamo na may kalabutan sa pagpangawat. Samtang padayon na karon ang legal na proseso, bato kaniya samtang gipadayon usab sa mga otoridad ang ilahang investigasyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Panggol Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka ubang Renz Sumalinog, gikan sa may Joy FM, Panggol Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang sa dugang tudling sa ato nga mga tao karong buntag, uwahing tudling sa ato nga balita nga probinsyal karong buntag, lakbitan talang gining insidente didong dapita sa may area sa nga bar.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Usa ka mahanan nakabsan sa iyang kinabuhi, uman kining gibanhigan sa mga armado nga nakamotor sa National Highway sa lungsod sa Bagalungan, Maguindanao del Sur, alas 4 sa hapon, ni adtong adlaw nga Sabado. Ang biktima si Abdul Hamed Hussein, hangtong ang panuigon, umulutuyo sa Sitio 5, Barangay Kudal, Pagalungan, sakop sa maong probinsya. Matod sa asawa sa biktima nga gikan sila sa lungsod sa Pigit, Katabato, o papauli na sakay sa tricycle. Kauban ang 6 anyos nga lalaki nga anak dihang kalit silang gipamusil sa riding tandem nga misangpon sa kamatayon sa iyang bana, og swerte nga wa sila maunsa. Sa pagkakaroon, panahin pa ang ginahimong imbestigasyon sa kapulisan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:54 na Philippine Standard Time. Samtang sa dugang laray sa atong mga balita karong buntaga, dugang tuling sa atong mga taho alang sa atong mga balitang lokal karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Sa atong mga balitang lokal karong buntag, atong lakbitan na kining dugang sa atong mga taho karong buntag, gipangunahan ni Governor Emilio Mendoza ang technical orientation on the supportive supervision tools sa National Immunization Program nga gikinahanglan o ginpadigayon na gayod kini sa IPHO Multipurpose Hall sa Amas Kinapawan na City. Gitambungan kini sa National Immunization Program Coordinators sa OGA Rural Health Unit Supervisors gikan sa lain-laing mga munisipyo din sa probinsya. Gisgut na sa orientasyon ang hustong paggamit sa PNIPMS Tool 1 nga gipapaligon ang supportive supervision sa mga health facilities o pagsunod sa sumbanan sa National Immunization Program sa Department of Health. Tumong niini nga iandam ang health workers o gapasilidad alang sa monitoring and assessment activities sa mapunting ang mga kakuwangon sa pagpatuman sa programa o pagbutang sa angayan nga coaching technical assistance alang mapaayo pa ang kalidad sa pagbakuna dinhi sa lalawigan. Ginalaumang magbunga kini sa mas ligon, luwas, epesyente og dekalidad nga serbisyo og maprotektahan ang mga bata gikan sa bisan unsang balatian.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:55 Philippine Standard Time, madugang sa atong mga tudling karon sa atong mga taho sa ironda mga development karong panghitabo gikan na sa may area sang P. Palma dinhi sa probinsya sa Cotabato. Ana sa linya ang atong kaubang si June Villasoto.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Kaubang June.
3: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nasa korte ng pulisya ang isang babaeng suspek na nakilalang si alias Mary Jane na residente ng Barangay Abaga, Libungan, Cotabato sa itinatang drug buy-bust operation ng Libungan na Municipal Police Station na Sabado ng hapon noong 17-26. Sa ulat na pinalabas ni Police Major na samsama na sa sospek ang pakete na hinihinga ng illegal na droga at ang marked money na ginamit bilang marked money na ginamit sa nasabing transaksyon. Inihanda na ang kaukulang kasong ilisasampala sa sospek sa Republic Act 9165 umas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang magpapahigting ng TNT Libungan ng kanilang kampanya laban sa illegal na droga bilang bahagi sa kanilang pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa bayan. Samantala dito naman sa bayan ng Bigkayap ay nakatagda ang isagawa ngayong umaga ang State of the Municipality Address para sa first semester ni Midsayat Mayor Romeo de Mansagdanan. Asahan na tatalakayin niya ng alkalde ang mga nakalit na tagumpay ng munisipyo na itinuturing na pinakamalaking munisipalidad sa buong probinsya ng North Cotabato na may pinakamataas na bilang ng populasyon na at may pinakamataas na income para sa unang quarter ng 2026. Ipamalaki din na ng alkalde ang mga tagumpay ng LGU sa larangan ng governance, housekeeping at fiscal management at ang patuloy na pagpapanago ng ekonomiya at komersyo sa nasabing bayan. Dadaluhan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno at nasa pribadong sektor ang State of the Municipality Address ni Mayor Rory Sakdala na gagalapin ngayong umaga sa Esperanza Garcia Municipal Gymnasium sa poblasyon sa East Midtaya, Puerto Rico. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig ni Raon, June Villa Soto, Laguna.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, gawbang June Villa Soto, gikan na ditong dabida sa Maya Pipalma din sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Igala, alas 5.59 na ang atong oras, Philippine Standard Time. Wa na kita igong oras atong pagpanag-uban sa unang hula sa programa nga Tinig ng Bayan. Ano, musunod na sa kaubang Rumi Iluswa, kaubang si Ruby Padilla Season, alas mga dugang hisgutanan karong buntaga. Dang salamat sa atong mga sister stations nga nag-broadcast usaban ini nga mga taknaan ini ng atong tulumanon karong buntaga sa Joy FM Pangil Bay, ilman sa Joy FM Davao Oriental. Gikan din eh, sa Joy FM Kiribawa 102.3 kinisitini kurantay tra sa John Andro Tabugok mayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
4: Yaning kamot gayod ako kay mga otaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan eh amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng ulo na buyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay, buntag, usahay, surapol.
7: Kung sige gamit yung mga haplas?
6: Yes, oil.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sunod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galoy, Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
9: Nanginahang Nahimutangan ka ba o tabang sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala nga papeles, o uban pang real estate transactions? Ayaw na kabala ka! Ania na ang Sesimo Realty Development. Sesimo Realty Development. Naghatag sila o kompleto o professional ng serbisyo sama sa pag-transfer sa titulo, pag-proseso sa nawala ng dokumento, pag-andam sa mga kinahanglan ng papeles o konsultasyon alang sa inyong mga kabalaka sa propiedad. Uban sa lisensyadong broker o kauban nga abogado, sigurado nga hapsay ug luwas ang inyong transaksyon. Ang Sesimo Realty Development, inyong katuwang sa mataglakang sa pagdumala sa inyong propiedad. Bisita sila sa Poblacion Baganga, Davao Oriental ug sugdi na ang hapsay, luwas ug sigurado nga proseso sa inyong real estate transactions. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado. Para sa mga pangutana, mamahimo ka mga matawag sa 0954-359-1953 ug 0995-510-9148 o i-follow o i-message ang Sesimo Realty Development sa Facebook. Sesimo Realty Development, serbisyo nga kasaligan, proseso nga sigurado.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more! Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price! We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

Oras mga katinig, alas 6:06 na. Welcome sa itong programang Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Mga katinig, kaoban ninyo katinig ka Erwin Umbanhay hangtod alas 7. Kaoban po ang itong mga katinig South Central Mindanao, no, mga kaigsunan. Unya sa itong mga sigutan ng nasyonal. Lunes, mga kaigsunan, 29 na sa Hunyo. Oy. Monday. Good morning diha, mga kaigsunan, no. Ito mga kaigsunan po nga busy na karong mga oras, ha. Kamusta, kamusta, mga kaigsunan? Lunes na po, kumbati na po sa mga ay trabaho karong adlaw, no? Mabugnaw ah. Good luck na mga katinig.

0: text line nato para sa inyo mga minsay, 0936420752 mga katinig. Malanggama. Buntag diha sa mga behedor, karong adlaw, no, mga kaisuunan, amping-amping sa inyong biyahe sa mga kuha nato kaning mga katinig nato
1: ng bayan, tinig ng bayan,
0: ng biyaheros, no. Kamusta naman, no, adlaw ng Lunes, ha? Hinay lang dyan sa pag-drive, no, mga katinig. Ay nagkalapad ang kalsada, nagkadaghan na po ang disgrasya, no, mga

Ibuntag sa itong mga katinig, sa mga naminaw karon diya sa may ano, sa may Mati. Good morning, no? Dripod sa Lupon, sa may Banibanay, San Isidro, Govgen. Huwag maabot sa itong Pagsibya. Sa mga taga Katiil, good morning mga katinig nato niha. Kamusta, kamusta, no? May Boston po, maabot na itong signal karon, no, mga katinig. Og especially po sa mga taga Baganga, good morning mga katinig nato niha. May pagpanikisikay. O sa may Katiil na ay gipahigayon nga drug bypass operation katong niaging gabi, mga katinig. Kung asa Osaka alias Win, no, ang 59 anyos ang nasikop sa itong mga kapulisan, mga katinig, diya sa may sityo Tinumbo, barangay Poblasyon sa Katiil. Huwag nasakmit kining limaka sa Shea, no, sa gituuhang Shabu, mga katinig. Og paslak na karon sa Katiil Municipal Police Station ang o sa lock-up cell sa ito ang Katiil MPS ang suspect, no, mga katinig. Og gabi ipod, no, na ay gipahigayon ng drug bypass operation ang Caraga Municipal Police Station diri sa may sityo Panapa, Barangay Santa Fe, no, kung asan na ko po ning Osaka alias Al, tanatay sa isa anyos, na iasawa o liborer, no? Taga sentro, barangay Santa Fe, no, mga katinig. Nasakmit ang isa ka sa Shea. O 1,000 pesos nga bypass money, mga katinig. Medyo makulim ni mga itong panahon, mga katinig. No, na ay ginabantayan ng low pressure area mga kaigsunan diri sa 495 east of Surigao City, Surigao del Norte, mga kaigsunan. Og ang Davao region makasinati daw og panalagsang pagdag-om ngadto sa mga panganuron nga kalingitan ni ubanan sa patak-patak nga pag-ulan o kilat o panalugdog tungod sa localized thunderstorms, no, mga kaisunan. Medyo maulan, ha, ang ato ang panahon karong adlaw o pagdala mong payong basig, bigla lang mo bubudakan o kusog ng ulan, mga katinig.

13 minutos na umaan milabay sa oras alas 6, mga katinig. Abtik-abtik na sa itong mga estudyante, mga kaisunan, tungod kay naiklase. Karong adlaw, no, mga katinig. Mga estudyante niya, no? Itong mga teacher, good morning.

Congratulations, the eyes PLGU, no? Ang nidaog sa kuan kaning first Governor Nelson Dayanghirang Intermunicipal Basketball Tournament, no, mga katinig. Man gipildi, no, kining LGU Buston, no, mga kaisunan, sa score nga 92-85 aron masungkit kining una nilang kampeonato, mga kaisunan, sa maong basketball tournament, mga katinig, nga naitabo katong Hunyo 27 sa provincial gym, mga kaisunan. Og 250,000, no? Wow. Ang nahimong premyo isip champion, no? Ang nakuha sa PLGU. Og sa munisipyo sa Buston, no, kining premyo na dawat is 150,000 pesos. Og sa Municipality of Caraga, 100,000 na pesos isip na himong second runner up. Og samtang ang mga nahimong participante sa mga nagkalain-laing team nakadawat og consolation prizes, no, mga katinig. Sayang, no? 250,000, dako na kayo. So anyways, ang Caraga pasok man sa third, no, or kaning second runner up, mga kaisuunan. Not bad, no? Og congratulations sa maong mga ano players, no, mga kaisuunan. Gapon gipadayon pud ning kan og gipahigayon pud ning Try Dove Or 2026, mga kaisunan, diya sa may Dahikan. Kining ato ang mga mahilig og triathlon, no, mga kaisunan, ng mga atleta nakigkumbate, no, mga kaisunan, sa langoy, pedal og dagan, saka endurance nga dula, no, mga katinig, sa maong event, no, mga katinig. So, congratulations sa mga winners o siyempre sa mga organizers, no? Ngayon pa 737 ka mga participante ang ni-appeal sa maong triathlon, no, mga katinig. Daghang mga lingaw, no, karong araw ng Davao Oriental, mga katinig. Hulyo 1, no, mga katinig. O mag-holiday man yata na, no, diri sa Davao Oriental. No, sa ato mga katinig nga gustong maglingaw, no.

na ay car show karong ay gahapon din ni. Oo. Karong adlaw no mga katinig ang sa to.

Daghang mga event gihapon, no, mga kaisunan. Pero ang ginaatangan jud kining gabi ng pasasalamat, no, sa ato ang anibersaryo, mga katinig, July 1, no. Kay na yung mga bisita na to, mga artista, mga katinig. Kaya, no? Isa kayo mga bisita, mga kaisunan.

tangan po karong adlaw kining pagkaanato ini. Ayun, Fiesta di Davao Oriental. Ang mga katinig sa Provincial Capitol Grounds. Nga magasugod sa alas 4 sa hapon unya mga katinig. Kining sa ka nindot nga food showcase and the tasting experience. Sa ato mga katining, lamin tay kaon. Basta kaon man, no? So kato no mga kaisuna ng mga event kung sa mga anak ninyo napod sila ikuan, no, kaning inflatable nga playground diya sa may provincial tennis court, no, open na siya hangtod sa mahumaning event, no, mga kaisuunan. So, dagan-dagan pa, no, mga katinig.

0: Oras na ito, alas 6.21 na mga katinig. Tangin ninyo ang mga eskutan ng nasyonal, unya, no? Dari sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Good morning sa mga katinig na ito, ang mga nasa palengke sa nagkalang-lang mga public markets, dari sa Davao Oriental, mga kaisunan, o sa gustong magpa-colonics, ha? O magpakonsulta sa Yaki Wellness and Medical Clinic, abli ang ilahang clinic karong adlawa. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon og alas kanang Sabado alas 9 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon, no, mga katinig. Makita lang si Doc Bing Herbilla, makita diya sa may kanami marketing sa Bogo, San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Sa mga magpa-food detox pod, mga katinig, no? May zapper o kaning sa colonics, mga kaisuunan. Og ang ato ang mga katinig pod sa gusto mag-purchase sa ato mga produkto. Pwede mo mato diri sa ato ang station, no, mga katinig. Or pangita lang si Ma'am Cheryl or Tina, no, mga kaisunan. Mga purchasers na to, good morning mga katinig. Atong kape, Kopiyaki 3-in-1. So kayo mga kaisunan, hapit na mahurot. Pinabdik na og palit sa itong mga purchasers diha. Pwede po mo mamalit na rin, no? Itong mga katinig diha ang gusto magpalit og bulto sa ito ang mga Yaki products. Sa mga naibalatian, no? Try ninyo ang ito ang Bilongga Gold, mga katinig. Kaning nai rayuma, body pain, kaning mga bukol sa panglawas, no? O ba, nikulbaan na kay nainitubo ng mga bukol, no? Gustingin ninyo ang ato ang Bilongga Gold, mga katinig. Sa mga hubag-hubag, bukol sa panglawas, wagtang, no, mga kaisunan. Sa ato ang Bilongga Gold, mga katinig.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Kamuntik ng maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Matatagalan kasi kung ano eh, kung during the trial pa, as they present the evidence, saka pa ngayon nila imamark. Yun, di ba? May medyo matagal yun.
5: Madi-delay.
4: So, ngayon,
5: tapos hindi natin alam gaano karami yun. Alam lang natin, isang box yun.
4: Oo, no. And yun lang, no. Kasi hindi, ako ang anduda, kung hindi nila alam kung ano sa box, meron silang speculation, no?
5: Very specific naman po yung sinabpena ng Committee on Justice dyan sa lower house. So, it's safe to conclude na yung laman noon is yun yung hinihingi ng Committee on Justice. Tama po ba?
4: Yeah, pero hindi ano eh, hindi nila alam, no, kung ano pang anong nakalagay doon.
5: Ah, okay, the substance.
4: Oh, yung substance, no, no? Mm. Very similar yan doon sa envelope number 2, di ba? Alam, ito yung specific na, no, niningi nila, no? Tapos, pero, ang problema, hindi nila alam kung ano yung laman, no? So, kaya sabi nga natin, ano ba, no? Kasi, for all we know, ang laban lang doon are just, ano, no, are just mga papers lang. Mm. Wala naman talaga ng ipuproof. So, hindi pwede kasing gano'n na witch hunting, no, na, you know, shotgun method na so, i-represent ko natin and wala naman palang, ano, wala naman palang bearing.
5: So, proof, to avoid a similar, ano, incident nung, ano, second envelope, dapat ba talagang initially mabuksan, ma-premark itong laman nitong box para wala na tayong second envelope scenario.
4: Ang importante kasi sigurado ba sila no doon sa laman. Okay? Dapat na doon sa investigation pa lang nakuha na nila 'yon, di ba? May ano na sila, may idea na sila.
5: Ah, pero may constitutional restraint nga po, di ba? Kaya pinaubayan nila sa ano sa Senate.
4: Bakit meron tayong mga meron tayong mga strategy na you know, malalabas 'yon, di ba? Like for example ngayon no, maraming nagki-question bakit ang layo nung ano no, ang layo ng bilang nila na let's say yung kanyang sweldo before pa siya naging vice mayor. And 2006 pa yon no. Mm. And since syempre kini-question bakit ang layo ang kaso niya as ano no, as vice president. Diba?
5: Ang so assertion dapat, ang assertion as far as that issue is concerned, Prof, is siyempre kung i-establish mo na merong anong tawag dito, yung irrational or hindi ma-explain, unexplained wealth, no? Kung gusto mong i-present na unexplained wealth, dapat ma-establish yung meteoric na pagtaas ng kanyang wealth from one point in time to another point in time.
4: Yeah, but pero ang layo na nun. Mm. That's 2006, no? Mm. 2022 yun, di ba? So kung kung at least naman yung yung dito na lang siguro, no? Yung medyo malapit-lapit. Mm. Siguro kasi hindi nila makita yung wala silang nakikita ng trend, no? Kaya in-stretch na lang napakalayo na. Kaya nga sinasabi ko, yan yung problema. If for example, no, doon pa lang sa investigation, hindi na malinaw sa inyo.
5: Pero kahit yan, Prof, is hindi tayo na walang nakakatiya. Kasi kahit yung AMLAC, AMLAC report ay hindi pa naman talaga nabusisi ng husto. And I think itong sinasabi natin, pinag-uusapan natin na hindi dapat kasali yan, is also similar dito sa proposal ng prosecutor na ipresenta yung sheriff na binugbog ni VP Sara when she was mayor of Davao City, parang ipipresenta pa rin kahit hindi ito during her vice presidency to establish yung pagiging violente niya. Parang ganun yung ating nakikita na gusto nila gawin.
4: That's already stretching too far. And what if it's a spur of the moment? Diba? May mga sumunod ba doon na scenario?
5: Yung kanyang threat po against the vice president.
4: Oo, pero ang layo na doon. No? Ang sabi nga natin, spur of the moment. No? May mga instances na nangyari yun. Ibig sabihin, kung talaga ipuprove nila ganun kalayo, no? Yung nangyari, that's I think 2011, okay? Dapat may mga sumunod pa doon. Dapat ma-establish doon na it's really a trend, no? Na every year or during her term, no? Several instances, kahit yung sheriff mismo, matras na siya hindi siya mag-testify.
5: Siyempre, dahil nanganganib yung buhay niya at ng kanyang pamilya. Because you know how the Duterte rule in Davao City.
4: Pero yun nga, sabi ko, why would you present something na hindi pa kayo sigurado?
5: Mm.
4: Diba? Dapat inanan na nila yun. No? Sinecure na nila yun. Kinausap na nila yun. Na nilagay na nila sa witness protection program.
5: Hindi naman diba? Po siguro. Dahil pag in-order ng isang korte, pinag-testify ka at order yun ng lawful order ng isang korte, hindi naman kailangan siguro mag-prepare ka dahil especially kung yung testimony mo ay katotohanan.
4: Yeah, pero di ba, kung ang argument mo is that nanganganib yung buhay mo, hindi ka na lang magte-testify, di ba? That will actually defeat the ends of the law. Na itakutin na lang natin lahat ng mga witnesses para hindi na mag-testify. Di ba? So, ang ko is that ang tanong ko is kinausap ba nila muna bago nila nilagay sa listahan.
5: Sige.
4: Di ba? Same with the evidence. Nasilip na ba nila? Na-secure na ba nila? Na-analyze na ba nila bago nila in-offer as evidence?
5: I understand na nasa court din nagtatrabaho itong dating sheriff. But puntahan, balikan natin itong ano, Prof, itong envelope, itong box. What will prevent the ano opening of the BIR box?
4: Yeah, yung ano, yung BIR box kasi, when you ano, when you allege kasi, di ba, tayo pa mag-allege. Like, for example, no, kukuha tayo ng search warrant, no. Meron na tayong evidence, no. May ano na tayo, no, may probable cause na tayo na oh, nandiyan yung ano, no, nandiyan yung hinahanap natin, no. Pinuprove na natin 'yon. Di ba? May mga ano na tayo corroborating, mga supporting evidence na tayo. So, yung tanong natin, ano ba yung kanilang ano ba yung theory nila dito sa laman ng box? Bakit pa pinipresent itong box? Diba? Meron ba kayong mga other na mga evidence na, you know, pointing to, no? Like for example, yung envelope number 2, merong CCTV yun eh, no? Na pumasok siya sa banko, pero pagpasok sa banko, yung room hindi na makita kasi walang CCTV. Okay? May mga witnesses na nagsabi na, you know, siya yung pumirma, siya yung pumasok, diba? Pero kailangan makita yung document kung ano yung pinirmahan, kaya pinapa-open yung envelope number 2. So yung tanong natin, so, ano bang laman dito sa ano sa BIR box? No? Ano ba yung sinutruk? No? Yung income ba? Yung binayaran niya pang tax? Hindi ba siya nagbayad ng tax? As compared dito sa 6 billion daw na pumasok dito sa kanyang account. Diba? So kailangan i-prove yun. No? Pero may pinakita ba silang ganun?
5: And why should the defense object the opening of the BIR box?
4: Yeah, yung ano, of course, no, ang ano natin, yung protection na binibigay ng Bill of Rights, di ba? Yung privacy ng tao. Na kung wala pa naman kayong, ano, wala naman pala kayong napapatunayan pa, no, wala kayong at least man lang probable cause, no, eh bakit niyo bubuksan? For example, no, sa bahay na lang din natin, no?
5: But this is an impeachment court, Prof. Impeachment court ito. There are exemptions.
4: Okay, sabi ko nga, depende na to sa ano, no? Of course, pag gusto ng mga senators na buksan yan, mabubuksan at mabubuksan yan.
5: Pero ganito kasi, Prof. Ganito kasi, while hindi siya nabuksan doon sa Kongreso, ito presumption ko lang, no? Hindi na rin iginiit nung mga kongresista na buksan yun doon sa level ng Justice Committee dahil more or less sa alam nila ang laman noong box na yon dahil yun yung kanilang mga sinomon. Specific yan. I would like to believe na pag ikaw, hindi naman ako abogado, pag ikaw nag-issue ng summon na dalahin mo itong mga dokumento na ito, napaka-specific yun. So more or less, I would like to presume no, na alam ng mga kongresista yung laman ng box na ito.
4: Either alam niya, it's also presumption, no, na alam nila. May interpretation, kasi, like, for example, no, going to, ano, from point A to point B, no, gusto nilang kunin yung, ano, yung laman, because, for example, ang dumaan sa iyong account is 6 billion. So, yung tanong ba, may ganun bang declaration ng income? Okay, may declaration bang income?
5: Para maintindihan natin mga taga-pakinig. Gusto lang i-verify na indeed yung dokumento ng AMLAC ay corroborated ng dokumento ng BIR.
4: Yes, exactly. No? Para makita na magkano pa yung binayaran mong tax. Kasi kung hindi mo naman ano, kung wala kang binayarang tax o yun. So, most probably, no, hidden yun. No? Hindi ka na lang buy that tax. And that's, hidden wealth yun. So, that will prove the hidden wealth. No? Pero hindi pa nila alam kung magkano yung binayaran doon.
5: Yeah.
4: No? So, it's actually, dalawa yung mapuprove nun. So, sabihin na natin, sige, binayaran mo yung tax. Okay? Binayaran. So, walang tax evasion. No? Pero, ang tanong is that, eto lang yung income mo. Eh, bakit ganito yung binayaran mong tax? Diba? So, hidden wealth pa rin yun. Hindi pa nila alam.
5: So, crucial yung, mahalaga yung BIR box na yan.
4: Yeah, mahalaga yung BIR box na yan. That's only one of the pieces of evidence, no? To prove that, kasi, kailangan kasi, makita niyo yung paper trail, diba? So, from the AMLAC to the back account, no? E di pa nga tayo sigurado dun sa back account kasi yung PPI medyo nag-ano din, no? So, you can start with the bank account, no, with AMLAC report, and then titingnan nyo ngayon dito, no? Gito pala kalaki pumasok sa account mo. So, saan napunta yung pera? Pinayaan mo ba yung tax na yan? kasi pag sinabi ng defense na may iba pa siyang may iba pa siyang trabaho, hindi lang siya vice president, no? Lawyer din siya, meron siyang law firm or nakakuha siya ng mana or whatever, di ba? Or may business 'yon. So titingnan natin ngayon kung yun ba ay naka-reflect, no? Hindi lang dun sa kanyang sal-end, but dun din mismo sa binayaran niya.
5: But as vice president, hindi ka allowed mag-law practice, hindi ka allowed mag-business.
4: Yeah, pero hindi naman ito correct. For example, meron ng meron ka ng law firm, di ba? So ibig sabihin ba, pag nag-ano ka, pag ikaw ay...
5: I-divest mo yung share.
4: Oo, isasara mo. Hindi ka pwede mag-practice na. So ibig sabihin, hindi ka pwede pumunta sa law, sa korte, to practice your your profession. Pero hindi naman isasara yung business mo.
5: Yeah.
4: Di ba? Nandiyan pa rin yan. So yun yung tanong. Oo.
5: Anyway, kung titingnan natin, Prof, as of this time, more or less, sinasabi natin kanina na makikita natin yung strategy ng bawat kampo, and practically, it will be a contest based on both technicalities and substance. And many people are saying, marami ang nagsasabi, na sana naman wag sa technicality, but the Senate court will decide based on substance. Though of course both sides ay karapatan naman nilang gumamit ng technicalities at i-present yung substance. What do you think? How will both camps argue their respective cases?
4: Actually, right now, hindi lang yung technicality and substance. As early as now, nakikita natin, they're also playing with public opinion. And that's the reason why ang daming mga lumalabas na mga press conference. Wala pa nga yung trial itself. No, grabe na yung mga press conference. May mga maririnig ka na yun, no? Na nilampaso si Luis Tro. Yung mga lumalabas ng mga statements. So, ako ngayon, parang ang malaking dude ako is medyo malaki-laki yung magiging role, no, ng public opinion dito, because, yun na, hindi lang siya purely judicial kasi, no? So, hindi lang purely technicality and
5: also
4: substance. Oo, politika na rin siya, no? So, for example, no, may ruling ang Senado, no? Na, example lang, no? Kung hindi bubuksan yung BIR back, diba? Syempre yung mga tao na hype na doon. Ano 'di yan talaga yung ebidensya para mapabagsak itong si ano. Syempre, 'di ba? Magra-rally na naman 'to ngayon. Diba? So ako nakikita natin na siguro they learned from the impeachment of hindi lang Key Erap, no? Pati din Key Justice Corona, na medyo malaki-laki din yung role ng public opinion, no?
5: Having said that, Prof, the more there is enough reason na dapat buksan na itong BIR box as to when, parang ang tingin natin dito is it's a prejudicial issue na, siyempre, paano mo siya ipipresent kung hindi siya mark? But the marking has to happen siguro during pag nag-convene na yung ating impeachment court.
4: Yeah, and since prejudicial question na siya. Kailangan talaga na yung court na mismo, no? Kasi of course, no, this is between proving the point of the prosecution, but at the same time also protecting the rights of the
5: defense.
4: No? Kaya nga nasa constitution talaga natin yung Bill of Rights, di ba? Kasi yung sinasabi ng Bill of Rights, napakalaki ng government, no? Napakalaki ng resources, di ba? Dapat nagagamit niya ng resources na yan in order to be able to establish something without violating the rights of the accused. Di ba? So, yeah. Yun, no? So, bakit hindi nyo napuprove yung allegation nyo na, yun, ang daming, nandiyan pa yung mga intelligence confidential fund ng all the branches of the government. Bakit hindi nyo managamit para masilip, no? Yun yung medyo, sabi ko nga, no? Magiging technical on that part. And para para maiwasan yung technicality masyado, no, especially both parties, hindi lang yung prosecution. Ginagamit na nila ngayon itong public opinion para yung tao na mismo mag-demand, buksan nyo na yan. Pero tanong natin, paano naman yung karapatan ng accused, no? So yun yung medyo sabi ko nga medyo exciting, no? Na titingnan natin how the impeachment court will respond, no, to these issues.
5: Prof, more or less kilala mo naman itong mga abogado, both ng prosecution at saka ng defense, at least meron kang idea as to who they are and the kind of lawyering that they are, the kind of strategist, legal strategist that they are. Anong tingin po niyo, both camps?
4: Yeah, actually, they are very, very good. The problem na kasi hindi natin mabasa, no? Because they came from different
5: discipline,
4: different fields, o tapos different firm. Kung isang firm lang kasi yan, medyo ano, medyo makikita na natin. And then just like any sport, no, usually the strategy depends on the sino yung opposition.
5: So reading your opponent.
4: Oh, binabasa parang ito pa lang, no, marking pa lang yung evidence, nagbabasahan na sila eh. So, at saka may mga ano din dyan, no? May mga, syempre, may mga kanya-kanya din mga propaganda, no? Para at least, kasi may mga nene, may mga style yan na akala ng kalaban, ganito yung gusto mong gagawin, no? Ito yung strategy na gagawin mo. So, paghahanda nila, yung pala, iba pala yung point, no? Like, for example, what's the point, no? Na yung defense mismo ang nag-offer kay Trillanes at kay Matriaga. As their hostile witness. Diba?
5: Malinaw naman yun. To find inconsistencies sa kanilang it's actually an attempt to find inconsistencies sa kanilang testimonies.
4: Oh, ganyan yung of course unang isipin natin. Hulihin nila yung to destroy, no? Pero of course, no, may mga iba pang strategy na, like for example, syempre paghahandaan na lang ng prosecution, kinuha din yung witness natin. So ipit na nila. And then iba pala yung offer doon sa testimony.
5: In fact, there is an issue saying na talagang mahina yung ebidensya ng prosecution because the pieces of evidence that they have are many of which are the same pieces of evidence na inadapt ng defense. Tama ba yung ganung line of thought?
4: Hindi naman. Pwede naman gano'n, no? Pero yung ano kasi, no, if you remember, sa principles kasi, no, sa session, diba? It's the prosecution kasi who has the burden of proof. Diba? Yeah. Sila yung talaga, no? So, kaya
5: nga, the burden of proof, and let us remember, you were saying earlier na hindi ito simpleng judicial process lang. And proof here doesn't necessarily be unreasonable doubt.
4: Yeah, pero yung burden of proof pa rin, nasa kanila pa rin.
5: Yeah, tama yan.

0: ngayon, no? Tulad ko, actually tama, no? Sinusundan nila ngayon yung ebidensya ng ano no, ng prosecution because daot ang ano, ang kanila talagang ano, best way, no? To end all of this is to prove na hindi talaga enough yung evidence. Na talagang, you know, this is just witch hunting, no? Which is actually yun yung statement na before pa, no? 2 years ago pa, yan yung statement ng Duterte camp. But this is witch hunting, no?
1: Yeah.
0: Hinahanapan na lang ng butas ito. Okay? And in fact, yan yung reason kung bakit kung nagkakagulo-gulo yung kanilang mga ebidensya, okay, ang dami nilang ino-offer, pero yung tanong ba, ano bang mapuprove yung kanilang mga ino-offer? So, yun yung, ano, yun yung nakikita ko na
1: magiging... But that remains to be seen. Kasi hindi pa naman din discuss talaga, nilalatag.
0: Pero yan yung yan na yung ating ano,
1: balikan, yung project. Aha, balikan ko man yung mga abogado prop kasi interesting ito eh. One of the best or top law firm ng bansa yung magdedepensa kay Vice President Sara Duterte. And ang lead dito is of course yung mga Fortune na kung usapin ng experience sa ilang impeachment na yata, dalawa na impeachment trials na nag-appear sila to defend those accused. Now, hindi pa lumalabas si Fortune, ang nagsusurface ngayon si Poa at saka si season.
0: Hello. Medyo na choppy na po kayo.
1: Aha. What about this time, bro? Okay, but hello, bro?
0: Medyo choppy po. Medyo choppy po.
1: Hello, what's happening? baka delay ka sa signal. I doubt, no? Nag-choppy lang. Baka signal ni prof. Malalaman naman natin, 'di ba? Yes, prof, hang up, prof, kay redial me. We'll try to reconnect. Hello? Mga katinig, medyo nagka-problema ta sa signal. But siguro while re-establish ta contact kay prof ato sang paminaw ni atong pipila ka mga pahinomdom.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar ng boundary ba. Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob.
1: Welcome back, sorry. Nagkaroon tayo ng technical glitch. Hello, prof. Yes, prof. Medyo nagtutuwa ako dito sa ating discussion because going back dun sa mahiwagang kahon, ibang mahiwagang kahon na naman itong BR box and this is a prejudicial issue. And speaking of prejudicial issue, prof, mukhang mayroon pang isang prejudicial issue. Yung tawag nito, ilan ba talaga ang senador that could acquit and perhaps also convict the vice president? Anong tingin nyo?
0: Yeah, actually, no, yan yung ano, no, yan yung medyo ano, medyo pag-usapan nila. I think before they could ano no, before sila mag-start talaga with the trial itself, they will have to address that question. So hindi po nila maiiwasan

0: yung tanong na yan, they have to address the question before, no? They can even start presenting the evidence. So, oo, pero sa akin kasi, marami na naglabasan ng mga dating justices, chief justice, diba? Kanya-kanya, ano? Eh, since this is the first time that we'll be experiencing this. So, ito, medyo historic, no? Yung magiging decision dyan. Pero sa akin, personal, no? Ako mas ako dun sa 16, no? Dun sa 24, no? Kasi, like for example, kung namatay, nag-resign, or permanently disabled, di ba? Wala tayong problema doon. Automatic yun, no? Bababa talaga, no? Sa 23 or 22. Pero itong the case na nagtatago, at itong case na may hearing, no? Hindi pa naman guilty si Senator Chinggoy, di ba?
1: Yeah, but suspended po siya.
0: Kaya sinuspend lang nga siya, no? And sabi ko nga, napaka-timing pa ng suspension niya, 90 days, di ba? Because we were expecting that after 90 days.
1: Just enough na matapos na yung impeachment.
0: Parang ganun yung lumalabas. Pero sa akin kasi ganito.
1: And right? Hindi lang po si Chinggoy. Hindi lang po si Chinggoy ang nakaharap ng similar predicament, kundi some others na, hello? Ano nangyari? Ha? Ano daw? No. Nawala na naman si Prof. Anyway.
2: Okay siya.
1: Okay, wala naman siyang Hello, Prof. Hi, Prof.
2: Prof?
1: Hello, sir, Prof.
0: Minumina po yung kanyang volume.
2: Ah, okay. Sige. Steady lang din siya.
1: Oh, nakastudy naman ito, di ba?
2: Dari lang ka magtandog.
1: Okay. Sige. Prof? Hello, Prof. Medyo, something is wrong. Wala naman, di ba? Maganda sana yung question kasi sinasabi ni Prof na ito ay usapin na nung 24. Kung 24 ba o ilan ba yung threshold sa pag decision kung ilang Hello, Prof. What about this time, Prof? Okay na? Wala pa rin.
2: Prof?
1: Sige na.
2: Hello, sir.
1: Sa mga katinig atong ginaistoryahan, no? Kining whether or not 24 ang baseline na statistics or na figure sa pag-compute kung pilagyod ang dapat nga maka-impeach, no? Maka-convict o pilapod ang maka-acquit sa vice presidente nining kasong iyang katugi atubang diha sa impeachment court. Kaya mga katinig, adunay daghang mga legal opinion nga gikan pa sa mga respetado nga mga legal luminary sa uban niya ni mga ex Supreme Court judges sana. Hi, Prof. Hello, Prof.
0: Yes, hello.
1: Ayan. Malinaw na, Prof. So, let's go back to the question na na-raise natin kanina. Yung whether it will be 24 or 22. You were talking about Chinggoy Estrada, who is suspended for 30 days at hindi pa naman konbiktado. Would you like to expound more? Hello, Prof.
0: Yung sa akin, it's 24, right?
1: Aha.
0: It's 24 kasi, like for example, no, itong si Senator Bato, right? Ang ano niya is that, what if, biglang one day, dumating siya, no, nagpakita lang ng isang araw, and then nagtago ulit. So, naka-attend siya ng isang hearing. So, pwede ba siyang maging judge, no? Kasi nagpakita siya ng isang beses. Or what if, itong si Senator Kiko, right? Nagkasakit ng isang araw, umabsent ng isang araw, di ba? So, yun ba, pwede pa rin ba siya maging judge, no? So, here's a case of one person, one senator, isang beses pumasok, at isang senator, isang beses umabsent. So, paano ba yun? So, bibilangin ba natin si Senator Bato dahil sa nakapasok siya ng isang beses? Or i-exclude ba natin si Senator Kiko dahil umabsensya ng isang beses, hindi niya narinig, no, yung testimony ng isang araw, no, which might be crucial sa pag-decide yung sa kaso. So sa akin, sabi ko na kung ganun, eh di paano yan, no? But if kung lahat sila naka-absent ng isa o dalawang beses or several instances, so ano yung i-disqualify pa rin natin yun? Eh wala naman yun sa grounds of disqualification. Sabi lang doon, death, permanent disability, or resignation.
1: Mm.
0: Diba? So para sa akin, no, that's actually the burden, no, of the prosecution.
1: Yeah. Pero Prof, what do you think of the minds of the framers of the Constitution? Kasi sinabi doon sa Constitution, malinaw na all members of Senate. Bakit ganun ang pagkaka-frame? Bakit hindi sinabing 24? Hindi specific na 24 members of the Senate.
0: Okay.
1: Bakit ganun?
0: Kasi ganito yan. Kasi yung Constitution natin, hindi na, nung it was framed, hindi nila alam kung hanggang kailan tatagal, no? Kasi pero ang iniisip nila, it would take like centuries, di ba? Tatagal ng matagal to, no? So ibig sabihin ba, are they expecting, kung naglagay sila ng 24 dyan, by let's say 2125, no? 2026 ngayon, no? 2126, sa 2020, sa 2126, 24 pa rin ba yung senators natin? O, di ba? So, siyempre, hindi, like for example, no, kasi yan din yung nakalagay sa ano, yan din yung nakalagay sa Congress, eh, no, sa House of Representatives, di ba? Two-thirds, di ba, nung kanina.
1: Now, yeah.
0: Yung number of congressmen ba, during 1987, yun ba rin yung number of congressmen ngayon? Diba, hindi na, mas marami na. Like, 230 lang yata during 1987, ngayon nasa 300 plus na sila. So, hindi talaga maglalagay ng exact number dyan. Bakit? Kasi possible, na lumaki yung number. Pag lumaki yung number, papalitan ba natin yung Constitution? Ang pagka-frame yan, there's no exact number because they are thinking na dadami pa yan.
1: Posibleng dadami.
0: Na 200 million yung ating population. Sa ngayon kasi 100 million, 24 senators.
1: Yeah, following your line of thinking, kunyaring dadami yan dahil ganun nga ang pagkaka-frame doon sa Constitution. Kunyaring dadami yan at maging 30. 16 pa rin ba yung numero? Hindi naman, di ba? O kunyaring liliit yan, maging 20 na lang. Ganun pa rin ba yung... Yeah, go ahead, Prof. Yeah,
0: that's exactly the reason why hindi naglagay ng exact number. Yung 16 is based on the computation of all the numbers. All the senators.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: So, kaya 16. So, pag nag-30 yan, 2/3 of all the senators.
1: So, you are saying all the senators, including Bato, who is in hiding and therefore not within the coercive power of Senate, and also including Jingo Estrada, who by virtue of yung kanyang plunder at saka corruption cases, hindi siya available at nakakulong siya, and therefore he could not perform his duties as a senator. Hello, Prof. Onsa naman tao ni? Hello, Prof.
0: Yes, narinig niyo ako?
1: Got my question? Hello, Prof.
0: Hello?
1: Yes, Prof. Nakuha yung question ko?
0: Yeah. Yung coercive power kasi, no, yung based on the sa Avelino versus Cuenco, yung coercive power, yan if yung person is outside of the Philippines.
1: Ibig sabihin,
0: in the Philippines,
1: Ibig sabihin, you're saying that the Senate also has coercive power. And now, as we speak, Senator De La Rosa?
0: Hello, medyo
1: sapi po. Yeah, i-applying natin yan kay Senator Bato De La Rosa. Are you saying, dahil nandito sa Pilipinas si Senator De La Rosa, ang Senado ay may coercive power for De La Rosa to attend the Senate hearings?
0: Yeah, kasi pag nato aware yung ating Congress. Kasi within the Philippine territory. So pwede naman nilang ipasupina yan. No? Ipatawagin si Senator Bato.
1: But how could we supina Bato? Na no one knows his whereabouts.
0: Hello?
1: Yes. Paano natin masabuhin na si Bato? Nawala naman nakakaalam kung nasan siya. Hi, Prof.
0: Medyo nag-chapitan ko. Hindi ko maintindihan. Medyo chapit.
1: Paano po natin masabuhin na si Senator Bato na nobody knows kung nasaan siya?
0: Yeah, yun, kaya nga yun yung ano, yun yung talagang ano eh, yung question talaga diyan eh, 'di ba? Kaya nga may ano, yung pina-follow ng ibang mga abogado is that ano pa yung ano, ano pa yung basis na hindi na kayo EBP lang, no? Ano ba yung basis? Yung coercive power kasi tunin sa ano, tunin sa quorum, 'di ba?
1: Yeah.
0: Pero ito impeachment to, 'di ba? So dito tingnan natin, ano pa yung ano, ano
1: but
0: yung
1: as an impeachment court, they also have a quorum in deciding.
0: Oo, pero yung ano kasi, yung ito, sa botohan na, di ba? Sa botohan na to. So yung tanong ngayon dito is that, pasok ba siya doon sa ground na hindi na natin bibilangin? Kasi may ground eh, na hindi mo na bibilangin. Yung sabi nga natin, death, permanent disability, at saka resignation. That's why right now, ang sinasabi nila, parang presumed resigned na tong si Jinggoy. Di ba? Kaya nga nagkagulo doon sa 12 na quorum, di ba? Hindi sila nakaboto ng ano, hindi sila nakaboto ng Senate President. Bakit? Kasi hindi sila sure doon sa kanilang ground, no? Na i-exclude yung ibang mga members. Di ba? So ito, sabi ko nga, ako para sa akin, that would be still be ano, no, 24.
1: Yeah.
0: Kasi otherwise dapat ano, dapat nilagay doon na you know, it's based on the quorum, di ba? Isbusin nila yung mga ka-attend, no? Ang nakalagay kasi yun, all, di ba? Wala namang nag-schedule ng re-election, no? Uh-huh. Ipapalitan nila, di ba? So, ibig sabihin, senators pa rin, no?
1: Prof.
0: Otherwise, dapat na gano'n na, nag-resolution na, na magkaroon ng re-election para pumoto ulit ng mga bagong
1: senators. Related to that question, Prof. This is somewhat theoretical. Dahil, what if, itong may mga kaso, na matulad kay Jinggoy like Chis Escudero, Joel Villanueva, yung dalawang Bilyar, si Robin Padilla, they are 2, 3, 4, 5 plus Bato and Jinggoy, that's 7. So granting, ano, theoretical na ito, makukulong din itong 1, 2, 3, 4, 5. That means minus 7 na yung ating Senado. 24 minus 7, maiiwan is 17 na lang. So, again, ano, a theoretical question. Kung maging 17 na lang, yung 16 pa rin ba yung ating boto na kinakailangan to convict the Vice President?
0: Yeah. It's because kung ganun pa lang mangyari na kung makukulong at makukulong, no? So gagawin na lang ng administration, targetin na lang lahat ng mga opposition, di ba? Para
1: yeah.
0: Pag kumonte, para pag kumonte yun sila, edi mas madali na ngayon i-convict yung kalaban din nila na vice president.
1: But these are not all opposition.
0: Ano?
1: Joel Villanueva and Chis Escudero have already joined the camp of ano, kampo ni Sherwin Gatchalian. Yeah, I was saying, Prof, na hindi naman to sila lahat opposition. Dahil for one, si Chis Escudero at si Joel Villanueva eh sumali na, umanib na sa kampo ni Gatchalian. Wala na yun. Wala na punta yung oras. Lai, ato na lang sa siguro ng ano ni, i-reschedule lang ito ni sa other day kaya Prof, talagang problema tayo sa signal. Anyway, mga katinig, makatawang tingog sa ito ang professor, nga si Professor Ramon Bilino. Usually, suki natin siya every Monday, kaya nag-aabang po din siya every Monday, kaya during a Monday, daghan kayong mga fireworks nga nahitabo. So, especially, karon nga nagasubaybay kita diha sa mga panghitabo sa ano Senado. Mga katinig, how I wish nga pwede pa ito magpadayo, no? Kaya daghan pa kayo mga isyo nga itong isikutan. But lampas mo kita sa itong oras. Nahulog na itong atong nadihalo yun. Atong relo. May lang na back up nga relo. Mga katinig, 2 minutos sa human milabay ang alas 7. Sa ngalan sa itong mga kauban, no? Si, of course, ang itong manager, si Loy Rosario, ang itong partner dari nga nag-napasiguro sa karon na sa Hong Kong baka gihapon no, nasa Singapore. Anyway, si Tining 40 Ruby Padilla Season, ang ato mga sister stations diha sa Katil, diha sa Caraga, diha sa Mati o diha sa Pangil Bay. Daghang kay salamat sa inyong pakiguban ka nato o kami nagaingon ayaw ka mo paghawa kay musunod dayo ng ato ang alas 7 balita. Maayong morning kanatong tanan.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilonga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay man gud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa tiil, mga siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas sa minti. Kanang lihok ko pero sa balay ba, mag-inom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipo na ko sa imo nagtan-aw pag makainom ko Bilonga o Yaki. Okay itong pamati.
3: Mao ka ng Bilonga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
6: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
7: Every dream begins with a single step. Take yours at Colegio de Caraga Incorporated. With dedicated mentors and quality programs, your future is within reach. College program offered, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Preschool program, soon to offer, High School program, Junior High School from Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Tech Pro Track and Academic Track. test the program offered, housekeeping NC2, housekeeping NC3, food and beverage services NC2, food and beverage services NC3, front office NC2. Test the 3-year diploma program soon to offer. Colegio de Caraga Incorporated also offers free education for incoming grade 7 and grade 11, senior high school voucher program, free tuition fee, miscellaneous, free insurance, free SSG fee. Good news! Colegio de Caraga also gives free 1-unit smartphone and 1 set of school uniform. College scholarship offered, internal scholarship under Dr. Arecio Mabanding Agbong, DAMA scholarship, 10,000 pesos per semester for those with the 85 general weighted average, 5,000 pesos per semester for those with 95 general weighted average, CHAD scholarship, TDP, Tulong Donong Program, TES, tertiary education subsidy. For inquiries, you may contact Mr. J.R. Santos at 0953
8: FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Samisamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Iba't ibang mga matataas na kalibre ng armas sa nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang operasyon na laban sa mga miyembro ng New People's Army sa Tudela, Davao, Tudela, Misamis Occidental. Headline. Pastor, inaresto dahil naman sa kasong panggagahasa sa lalawigan ng Sarangani. Headline. Samantala, 2 katao sugutan sa magkakahiwalay na vehicular accident kagabi sa Kidapawan City at sa bayan ng Amlang, probinsya ng Cotabato. Headline. Isang lalaki na tagpuang patay sa loob mismo ng kanilang bahay sa Libak, Sultan Kudarat Province. Headline. Samantala, sa Maguindanao del Sur, kung saan iniulat naman ang pagkakasawi ng isang mister at sugatan ng kanya misis matapos tambagan sa Maguindanao del Sur. Headline. Balita mula naman sa Davao Oriental, kung saan arestado naman ang isang drug pusher sa ikinasang anti-drug operation sa isang bayan sa Davao Oriental. Headlines. Ex-girlfriend ay tinurong responsable sa naganap na pamamaril sa kakagraduate na estudyante na aresto ng mga otoridad pati 2 pang mga suspect. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
3: Uno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
9: Lami eh. Wala kapoy. Lami liho. Kaya niyong lawas. Inaginan mo yung symptom ka. Lami lang mong lawas.
10: Kapila pa ka mo inom sa sakadlaw?
9: Nga ha. Katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko. Katulo pong kaon. Nakuha mo nun.
10: Kapi nga.
9: Coffeeyaki 7-in-1.
3: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy! Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
11: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon. Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
12: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Guryo! Guryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, hingkalit ra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? pod. Nahala, kamuriha, pagganado kapsul na pod mo.
13: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
14: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.
8: Ganap ng alas 7.14 na ang oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Dalaw katao sugatan sa magkakahiwalay na vehicular accident sa Bayan ng Mlang at Kitapawan City. Sa Bayan ng Mlang, sugatan ng isang lalaki at isa pa ng magsalpukan ng mga ito sa National Highway ng Barangay Bialong alas 6 sa pasado kagabi. Ayon na sa ulat ng pulisya, nabangga umano ng isang motorcycle rider ng isang Suzuki o isang Rossi rider ang kasalubong nito isa pang motorsiklo na Honda XRM. Nakilala ang driver ng Rossi. Si alias Junjun na taga Sitio Subal, Barangay New Lawaan. Samantalang ang rider naman ng Honda XRM na si alias Dodong taga Barangay Gaunan Blang, nabatid sa investigasyon ng pulisya na dahil sa bilisan ng takbo ay parehong nasugatan ang mga ito nang mawala ng kontrol sa kanilang minamanihong motorsiklo. Sa Kinapawan City, sugatan naman ng isang lalaki matapos nabangga ng isang kotse sa Sitio Anaw, Barangay Muwaan, kung saan ayon sa driver, nawalan nito ng kontrol sa kanyang minamanihong kotse nang biglang tumawid ang naturang lalaki sa daan. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng City 911 at isinugod sa ospital ang sugatang biktima. Balita mula naman sa bayan ng malapatan sa Rangani Province, inaresto ng mga otoridad ang isang pastor dahil naman sa kasong panggagahasa. Siya inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kung saan ayon kay CIDG Sergeant Chief Police Major Julius Vallejo na ang naturang pastor ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 13, 12 Judicial Region na nakabase naman sa Pulumulok, South Cotabato dahil sa kasong statutory rape. Batay sa ulat, ang reklamo isinampa ng bayaw mismo ng suspect matapos pa ilang paulit-ulit ng inabuso at ginahasa ito kung saan. Ayon pa sa CIDG, dalawang beses pang sinubukang isilbi ang warrant of arrest sa laban sa naturang suspect, subalit ito'y mailap at sa ikalawang pagkakataon ay naaresto na ito. Sa kasalukuyan, nasa kustudya na ng CIDG ang naturang suspect at tinaantay naman ang commitment order mula sa korte naglabas ng issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Alas 7.17 ang oras, samantala, patay ang isang mister at maswerte namang nakaligtas ang kanyang asawa at anak matapos sila ang tambangan sa bahagi ng National Highway ng Bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur, Kamakalawa habang nagmamaneho ng kanyang tricycle. Ang biktima nga si Abdul Hamed Hussein, residente ng Sitio 5, Barangay Kudal ng naturang bayan ay nagtamo ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Samantala, nakaligtas naman ang kanyang pamilya. Ayon sa investigasyon, pauwi na ang mga biktima sa bayan ng Pikit, Cotabato nang sila ay dinikitan ng armadong riding in tandem criminals at walang habas na pinagbabaril habang nagmamaneho ng kanyang tricycle. Rumispundi naman ang mga tauhan ng mga otoridad, subalit na bigo sila madakip ang mga sospek. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang investigasyon para matukoy kung anong motibo ng krimen. Balita mula naman sa Libak, Sultan Kudrat, wala ng buhay ng matagpuan. Sa loob ng kanyang kwarto ang isang mister sa maya Purok Golden Barangay Tibuan ng naturang bayan kahapon. Ang biktima nga si Alias Nonoy, estudyante, kung saan ay ayon na sa ulat, alas 5.35 na ng hapon ang madiskubre ng kanyang kapatid na nagpatiwakal ang kanyang biktima. Sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad, gumamit umano ng nylon na rope ang biktima. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon kaugnay ng naturang pangyayari. Sa bayan naman, nang isulan na Sultan Kudrat Province, na aresto naman ang isang 54 anyos matapos manong makuhanan ng baril ng walang kaukulang dokumento sa loob ng isang KTV bar sa Barangay Dansuli. Ang suspect na si Alias Idol, may asawa at magsasakan na residente ng Purok, Kalumpang, Barangay Lagyalan, Isulan. Alas 10:50 kamakalawan ng gabi nang tumanggap ng report ang Isulan PNP na mayroong isang lalaki o customer na nasa KTV bar na may dalaang baril. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng Isulan PNP at dito na aresto ang naturang suspect at nakuha na ng 45 caliber pistol. Mga bala at magazine. Narat naman sa kasong paglabaga sa Republic Act 10591 ang naturang suspect. Samantala, sa Isulan pa rin, 5 individual na pinaniwalang sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga ang naaresto naman ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa Barangay Kalawag 2. Ang naturang mga suspect ay nakapit na sa detention facility ng Isulan na PNP kung saan malinaw at magsisilbing matibay na ebidensya na kumpiskang mahigit 20,000 piso na halaga ng pinaniwalang shabu at homemade firearms. Kasong paglabaga sa Republic Act 10591 at kasong paglabaga sa Republic Act 9165 ang kakaharapin ng naturang mga suspect. Ganap na ang alas 7:21 ng oras. Samantala, sa ibang mga balita, balita mula naman sa Bantukan, Davao de Oro, na aresto na ng mga otoridad ang ex-girlfriend ng isang college graduate na pinagbabaril nitong nagdaang linggo. Kasama sa naaresto ang dalawang mga suspect. Love triangle ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa naturang pamamaril na naganap sa barangay King King, Pantukan, na si Alias Rudney. Ayon sa investigasyon ng Pantukan PNP, na personal na nagtalo at nagka-problema sa relasyon ang naturang biktima at ex-girlfriend nito na humantong sa crime of passion. Ayon kay Pantukan Chief of Police sa Lieutenant Colonel Iris Hinson Parangan, na 3 sa 4 na suspect ang nadakip na, kabilang rito ang principal suspect na dating girlfriend nito. Ayon sa report na inilabas naman ng PNP Pro 11, nakilala ang naresto mga suspect na sina Franklin Taganait Kabatlo, 35 years old, Raymond Diaz Garcia, 34 years old, at Rona Taoy Kulungan, 25 years old, na residente ng naturang lugar. Nabatid na si Garcia ay isang dismissed police officer. Si Kabatlaw at Kulungan naman, ng mga residente ng Pantukan, Davao de Oro,

0: Samantalang patuloy pang pinaghanap ang isa pang itinuturong suspect na nakilalang si Alvin Avignon na residente naman ng barangay Tagdagua sa Pantukan. Patuloy ngayong pinaghanap ang isa pang suspect. Samantala, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Madhay.
1: Arestado ang isang lalaki matapos ang ikinasang drug buyback operation ng mga personahe ng Caraga Municipal Police Station kasama ang iba pang law enforcement agencies sa sityo Panapa, Barangay Santa Fe, bayan ng Caraga, Davao Oriental, alas 8 kagabi. Kinilala ang suspect sa alias na Al, 36 anyos, may asawa, laborer at residente ng sentro ng Barangay Santa Fe. Naasamsa mula sa suspect ang isang heat-sealed plastic sachet na pinaniwala ang may lamang shabu at 1,000 pesos na mark money. Kasalukuyang nasa kustudiyan na ng Caraga MPS ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.
0: Samantala, ganap ng alas 7:25 na ang oras. Balita mula naman sa bayan ng Tudela sa Misamis Occidental. Aabot sa 3 mga high-powered firearms na pinaniwalaan ng mga pagmamay-ari ng mga miyembro ng New People's Army ang na-recover ng tropa ng pamahalaan sa kinisang operasyon sa barang sityo Lambugo na Barangay Gala. Nabatid na nagsanib puwersa ang mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company 10th Infantry Battalion ng Philippine Army. Katuwang ang mga miyembro ng CAFGO at Tudela Municipal Police Station matapos tumanggap ng ulat na ang naturang mga high-powered firearms ay itinago sa isang liblib na lugar sa naturang sityo. Kabilang sa mga na-recover ng tropa ng pamahalaan ang isang AK-47 rifle, isang CZ rifle at M1 Grand rifle, apat na mga magazine para sa AK-47 at mga bala. Matapos na kumpiska ito, na i-turn over naman ang naturang mga armas sa pamunuan ng 10th Infantry Battalion Philippine Army para sa dokumentasyon. So ngayon ay patuloy namang minumonitor ng tropa ng pamahalaan ang operasyon ng naturang grupo sa nasabing lugar. Hindi naman tinukoy kung anong grupo ng New People's Army ang nagmamay-ari ng naturang mga armas.

0: makalakaw og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Nakoy igagaw nga nangupo ang TL, diretso na abot na dere. Oo. Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wow, may part, kapalitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo.
2: Duwa ka pad lang ngayon.
1: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala na. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
2: Oo.
1: Okay, man.
0: Mau ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimplan ako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Inyo, sweetheart, ha?
5: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Murago ni siya puti-puti. Napapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, nagrapanas na, nawala ang bugis akong nawala.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
7: Ang LRBC.
8: Ganap na nga alas 7:29 na ang oras, samantala sa dagdag ng mga balita. Sinimula na ng Office of Civil Defense o OCD-12 ang pagtalakay para sa Early Recovery Planning Workshop na paghahanda ng pamahalaan sa pangmatagalang rehabilitation sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8, 2026 sa Soksarjan Region at Davao Occidental. Sa isinagawang pagpupulong ng Emergency Operations Center ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 12. Tinalakay ang mga mahalagang hakbang para sa early recovery sa mga naapektuhang komunidad. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga programang isa sa ipapatupad sa iba't ibang, ng iba't ibang ahensya pag-resolba sa mga umiiral na kakulangan na maaari naman makaapekto sa implementasyon ng mga proyekto at pagtatasa sa mga pangangailangan ng mga residente. Nailatag na rin ng mga kalahok ang inisyatibong ipapatupad sa antas ng lokal at pambansang pamahalaan. Ilan sa mga tinutukoy dito ang paglalaan ng sapat na pondo sa mga prioridad ng mga proyekto at inisa-isa rin ang mga lugar na kinakailangan ng mas mataas na antas ng suporta mula sa pamahalaan. Nasalamatan naman ni OCD Regional Director Rod Sosminia ng Rion 12 ang RDRRMC sa lahat ng mga kalahok na aktibong nakipagbahagi ng pagbubuo ng komprehensibong early recovery plan. Ayon kay Susmenya, magsasilbing blueprint ang naturang plano para sa pangmatagalang rehabilitasyon at recovery effort para sa mga naapektuhang mga pamilya at komunidad. Samantala, balita mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, naging matagumpay ang isinagawang simulated eleksyon sa Barangay Ribukin, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nito nga nagdaang araw na bahagi naman ang patuloy na paghahanda ng Commission on Election para sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na itinakda sa 14 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Sa naturang MAC election, pinangunahan mismo ni Comelec Chairman Erwin George Garcia kasama ang Regional Election Director para sa Bangsamoro si Attorney Ray Sumalipaw ang naturang aktibidad. ay naglalayong para subukan ang buong proseso ng ng eleksyon, kabilang dito ang pagboto at proseso ng mga balota gamit naman ang validation machine. Ang naturang mock election ay dinaluhan naman ng mga kinatawan mula sa iba't ibang lokal na grupo, Police Regional Office sa ProBarm, 6ID Philippine Army, Peace Advocates, mga residente ng naturang lugar at iba't ibang partido na nakatakdang lalahok sa eleksyon. Ayon kay Garcia, naging maayos naman daw ang naturang mock election kung saan lumahok ang iba't ibang sektor. Binigyan din ng COMELEC na nakatakda pa rin ituloy ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament election sa September 14. Ang naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng COMELEC para tiyakin na magiging mapayapa at maayos at kapani-paniwala ang kauna-unahang BARM Parliament election. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid naman ni Erwin Madhay.
2: Pinatunayan ang 737 na mga atleta mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa ang kanilang tibay, disiplina at determinasyon sa Tri-Davao 2026 na ginanap kahapon sa Dahikan, Makati City bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-59 na araw ng Davao Oriental. Nagsama-sama sa kompetisyon ang mga elite triathletes at mga batang atleta na sumabak sa iba't ibang kategorya ng karera. Bago ang pangunahing triathlon, matagumpay ding isinagawa noong Hunyo 27 ang Tri-Davao Kids at Aquathlon kung saan ipinamalas ng mga kabataang kalahok ang kanilang husay at dedikasyon sa larangan ng endurance sports. Dinagsa rin ng mga pamilya, taga-suporta at mga lista ang race course upang palapakan at hikaya atmosfera sa buong kompetisyon. Samantala, ipinahayag ni Governor Nelson Denghira ang tuloy na suporta sa mga programang nagtataguyod ng sports tourism at nagpapakilala sa Davao Oriental bilang pangunahing venue ng malalaking sports events sa bansa. Sa ibang balita, pinarangalan at binigyang pugay ang 36 na mga child development workers ng Bayan ng Caraga, Davao Oriental sa pagdiriwang ng Child Development Workers Week 2026 na ginanap kamakalawa sa Stella Beach Resort sa Barangay Bakulin, Baganga, Davao Oriental. Pinangunahan ng Municipal Social Welfare Development Office sa pamumuno ni Nino Luz Balilahon, RSW, ang taunang pagtitipon na may temang mga child development workers, haligi ng maagang edukasyon, gabay sa matatag na kinabukasan ng bata. Nakiisa sa selebrasyon sina Municipal Councilor Marilyn Iturralde, Chairperson ng Committee on Social Services, at Kunsihal Belshazzar Sobrikari, na kapwa nagpahayag ng kanilang suporta at pagkilala sa mahalagang papel ng mga daycare teachers sa paghubog ng mga kabataan. Bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at sakripisyo, namahagi sina Kunsihal Iturralde at Kunsihal Sobrikari ng cash incentives at personal na pagbati sa bawat child development worker na dumalo sa programa. Binigyan din ng electric fan bilang raffle prize upang lalong mapasaya ang pagdiriwang. Ayon sa mga opisyal, layunin ng programa na kilalanin ang mahalagang ambag ng mga child development workers sa pagbibigay ng dekalidad na maagang edukasyon at pangangalaga sa mga bata sa komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.
8: Ginap ng alas 7:36 ng oras, samantala patuloy na inihanda ng mga health worker sa probinsya ng Cotabato para sa posibilidad ng monitoring at assessment activity ng matukoy ang kaukulang mga pagpapatupad ng mga programa sa pagbibigay ng angkop na coaching at technical assistance nang mapabuti ang kalidad ng pagbabakuna sa lalawigan ng Cotabato. Ito'y inaasahang magbubunga ng matibay, ligtas, epesyente at dekalidad na serbisyo para maprotektahan ang mga kabataang Cotabatenyo laban sa iba't ibang mga karamdaman. Sa isinagawang technical orientation on the support supervision tool of the National Immunization Support Immunization Program o PNIPMST Tool 1 na mismong pinangunahan ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na dinaluhan ng mga National Immunization Program Coordinators, City Health at ang Rural Health sa probinsya ng Cotabato, maging ang IPHO at iba't ibang mga tanggapan ng pamahalaan. Dito ipinunawa sa mga partisipante ang kalagahan ng kanilang magiging papel para magpagtagumpayan ang kampanya laban sa iba't ibang mga karamdaman. Naging pamantayan naman sa naturang orientation ang National Immunization Program ng Department of Health. Alas 7:38 ng oras, samantala balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangil Bay kung saan ay patuloy din nga ipinatutupad ang mga programa para sa mga kabataan. Tinalakay sa ginawang second quarter ng Sangguniang Kabataan Federation ang Scholar at SK Updates para mabigyan din ang dagdag na kalaman ng mga SK official. May kinalaman na sa scholarship program na ipinatutupad para sa 51 mga barangay sa Usamis City. Mismo nga si SK Federation President ex officio City Councilor John Phil Duhay Lungsod ang nanguna sa naturang pagpupulong kung saan ay tinalakay din ang mga paghahanda para sa First Asinso Usamis Sports League at iba pang mga programa para sa mga miyembro ng Sangguniang Kabataan. Sa mga balita ng pambansa, susuri na ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ang pagpapatupad ng juvenile program ayon kay Senador Sherwin ayon kay Senator Erwin Tulfo. Panahon na para silipin ang implementasyon ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kasunod ng mga sunod-sunod na mga high-profile cases na kinasasangkutan ng mga minor de edad, kabilang dito ang insidente ng pamaril sa Tacloban at mga kaso ng pananaksak sa Negros Occidental at sa Cavite. Sinabi ni Tulfo na matagal na niyang isinusulong ang naturang pagsusuri bago pa man pumasok siya sa gobyerno. Noong 2019, hayagang pinuna ni Tulfo ang pagpapatupad ng naturang batas, particular na ang kakulangan ng pondos para sa pagtatayo ng bahay pag-asa center. Kinustun din ni Tulfo ang pagiging epektibo ng kasalukuyang edad ng criminal liability. Muli ring titingnan ng committee ang mga kontrobersyal na provision ng batas, particular ang itinatakdang edad para sa criminal liability. Inaprubahan ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang pagpa-freeze sa perang nakumpiska noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang inaresto dahil sa at dinala sa kustodya ng International Tribunal noong Marso 2025. Ito matapos namang hilingin ng prosekusyon na ma-access ang kanyang mga personal na gamit at i-freeze ang anumang perang dala ng dating Pangulo. Batay sa mga dokumentong inilabas ng ICC noong Biyernes, pinabura ng korte ang musyon ng prosekusyon na ipagpapatuloy ang pag-freeze sa anumang halagang nakuha mula sa dating Pangulo sa panahon ng pag-aresto sa kanya. Nauna nang kinestyon ng kampo ni Duterte ang naturang hakbang ng Trial Chamber 3. Ayon sa depensa, hindi na umano kinakailangan pang gawin ng prosekusyon ang kanilang kahilingan dahil nasa kustodya na siya ng ICC Registry ang naturang pera. Gayt pa nito na wala itong magiging epekto sa kasalukuyang pagdinig ng kaso. Hindi naman ibinunyag ng ICC kung magkano ang perang nasamsam mula sa dating Pangulo. Samantala, humiling din ang prosekusyon na magbigay ng akses sa iba pang mga bagay na nakumpiska mula sa dating Pangulo sa panahon ng kanyang pag-aresto o pagdakip sa kanya ng pamahalaang Pilipinas. Bagamat hindi tumutol ang depensa sa pagsusuri ng ilan pang mga nasamsam na kagamitan, hiniling ng abogado ni Duterte na si Attorney Peter Haynes na huwag pahintulutan ang prosekusyon na siya sa atin ang mga susi at iba pang mga personal na kasalukuyang nasa kustodya ng ICC Registry. Pinag-aaralan na ng mataas na kapulungan ng Kongreso kung paano mapabilis ang proseso ng impeachment trial proceeding. Hindi naapektuhan ang ipo mga mahalagang gawain ng pamahalaan. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tinatay ang aabot ng 7 hanggang 8 buwan ng impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang paglilitis sa Hulyo 6, posible magtatapos sa Pebrero ng susunod na taon. Pero aminado si Gatchalian na magiging mahirap ang kanilang schedule dahil kasabay nito ang iba pang mga mahalagang trabaho tulad ng pagtalakay sa 2027 national budget, mga investigasyon sa mga issue tulad ng umano'y problema sa flood control, issue ng pagnanakaw sa flood control project at iba pang mga panukalang batas. Dalito'y pag-aaralan ng Senado kung paano paikliin ang proseso para sa naturang trial. Kabilang sa mga posibleng hakbang ang pakikipag-usap sa kampo ng prosekusyon at depensa para mababawasan ang bilang ng mga testigo at gawing mas mabilis ang paglalahad ng mga ebidensya. Ayon na kay Gatchalian, nasa may kumulang 10,000 dokumento o mga ebidensya ang maaari daw pag-aralan sa kaso kung lahat ng ito iisa-isahing talalakayin, maaaring mas humaba pa ang impeachment trial.

ni Senate President Wina Gatchalian ng Energy Regulatory Commission paikliin ang panahon ng pagproseso sa pagpapalit ng mga consumer ng supplier ng kuryente mula sa kasalukuyang distribution utility tulad ng Meralco. Base sa Energy Regulatory Commission, maaari nang mamili ang mga consumer ng nais nilang supplier ng kuryente kasunod ng visa ng 100 kilowatt contestability threshold o ang minimum level ng konsumo ng kuryente para mabigyan ng opsyon na mamili ng sariling power supplier. Dati ay nasa 500 kilowatt ang contestability threshold.